0: Hi abari ni ti o ni ibere ninu ohun ti olukoko wa ninu oro Olorun a le fi han nipa gbegbe owo wa soke.
1: Mo fe bere ninu ibere ninu eko wa ti aro yi won so fun wa wi pe awon omo Israeli won kun ge ba se ka ninu eko yen ti awa papa gege bi onigbagbo nigbati a ba ni awon wahala kan ti a si nbere ati gbadura nipa e asi tun tenumo ibere ya nbere lowo Olorun pe Olorun o de ri gbogbo awon kini yi mo de so fun Oluwa saanu fun mi nje sese la nkun si Olorun ni eleyi ni tori ko ye mi dara dara nbe yen sa
0: aso fun ninu iwe mimo we pe o ye ki a ma gbadura laisi ma ti lai share bi a ba wo ihinre ti loko ori keje dini ogun lati ese kini o se pa owe kan fun won nitori eyi yi pe o ye ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma se se share we pe onidajo kan wa ni ilu kan ti ko beru Olorun ti ko se se oju saju eniyan opo kan si wa ni ilu na o si to wa we pe gbesan mi lara ota mi ko si suja ko susi nigba osa kan sugbon nikehin o wi ninu ara re pe ki bi emi ko ti le beru Olorun ti emi ko si se oju saju eniyan sugbon nitori ti opo yi yo mi lenu emi o gbesan re ki o ma ba fi wewa re nigba kogba dami lagara Oluwa se we pe egbo bi alaisoto onidajo yi ti wi Olorun ki yo ha si gbesan awon ayan fe re ti nfi osan aturu ki gbe pe ti o si musuro fun won awon ese Olorun ti aka yi o je ki o ye wa daradara we pe o ye ki a ma gbadura laisimi ati laisare we pe bi a ba ni isoro tabi a ni ongbe okan ninu okan wa a si mo ileri Olorun gege bi omo Olorun a si lo siwaju Oluwa pelu ileri ti o se fun wa we pe ki o saanu fun wa ki o gbo adura wa ki o pese ni kikun fun ini wa bi a ba so lekini ti o dabi eni we pe adura o ti gba ayo wa o si ti kun o ye ki a tun lo lekeji tabi leketa titi Oluwa yo fi gbo ti wa bi a ba se be pelu okan imore pelu okan to n dupe eyi ki se we pe a n kun eyi ki si se we pe a n sare sugbon o ye ki o fi esi ohun ti mo so we pe bi a ba gbadura be ni igba gbogbo laikun pelu okan idupe eyi ni je we pe ki se we pe a n kun tabi soro ti tan wa ni Filipi ori kerin Filipi ori kerin lati ese kerin e ma yo ninu Oluwa nigba gbogbo mo si tun wi e ma yo e je ki ipamora yin di mimo fun gbogbo eniyan Oluwa nbe nitosi e ma se aniyan ohun kohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun eyi n so fun wa wi pe nitooto ni a le ni isoro nitooto ni o le dabi eni wi pe ati je ati mu ati sise ati gbo bokata ati toju omo tabi ati to egbe tabi ogba o le soro die fun wa o n so wi pe ni ipo kipo ti a ba wa e ma yo ninu Oluwa nigba gbogbo nitori adari ese wa je wa nitori akoroko wa ninu iwe iye Lorun nitori wi pe ati pese ade ogo sile fun wa nitori ere ayeraye to n duro de wa nitori alaafia Olorun ti o wa le okan wa nitori igbala ti Olorun fun wa ti owo ko le ra ti o si ju dukia tabi ohun ni aye yi lo e ma yo ninu Olorun ni gba gbogbo o sese boya ari ohun to le pani lekun o sese ari ohun ti o le da okan laamu o sese a le ni

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Episteli ikini ti Juanu si eniyan gbogbo ori ikerin olufe e ma se gba gbogbo emi gbo sugbon edun awon emi wo bi won ba se ti Olorun nitori awon woli eke pupo ti jade lo sinu aye eyi ne o fi mo emi Olorun gbogbo emi ti o ba jewo pe Jesu Kristi wa ninu ara ti Olorun ni gbogbo emi ti ko si jewo pe Jesu Kristi wa ninu ara ki se ti Olorun eyi si ni emi asodi si Kristi na ti eyin ti gbo pe o nbo ati ni isisin yi o si ti de sinu aye eyin omo mi ti Olorun ni eyin eyin si ti segun won nitori eni ti nbe ninu eyin to bi ju eni ti nbe ninu aye lo ti aye ni won nitori na ni won se nsoro bi eni ti aye aye si ngbo ti won ti Olorun ni awa eni ti o ba mo Olorun o ngbo ti wa eni ti ki ba nse ti Olorun ko ngbo ti wa nipa eyi ni awa mo emi otito ati emi eke olufe e je ki a feran ara wa nitori ife ti odo Olorun wa ati gbogbo eni ti o ba ni ife abi nipa ti Olorun o si mo Olorun eni ti ko ba ni ife ko mo Olorun nitori pe ife ni Olorun nipa eyi ni a gbe fi ife Olorun han ninu wa nitori ti Olorun ran omo bibi re nikan soso si aye ki awa ki o le ye nipase re ninu eyi ni ife wa ki se pe awa fe Olorun sugbon ohun fe wa o si ran omo re lati je tutu fun ise wa olufe bi Olorun ba fe wa bayi o ye ki a feran ara wa pelu enikeni ko ri Olorun nigba kan ri bi awa ba feran ara wa Olorun gbe inu wa a si mu ife re pe ninu wa nipa eyi ni awa mo pe awa n gbe inu re ati ohun ninu wa nitori ti o ti fi emi re fun wa awa ti ri a si je ri pe baba ran omo re lati je olugbala fun araye enikeni ti o ba jewo pe Jesu omo Olorun ni Olorun gbe inu re ati ohun ninu Olorun awa ti mo a si gba ife ti Olorun ni si wa gbo ife ni Olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu Olorun ati Olorun ninu re ninu eyi ni a mu ife ti o wa ninu wa pe ki awa ki o le ni igboya ni ojo idajo nitori pe bi ohun ti ri be ni awa si ri ni aye yi iberu ko si ninu ife sugbon ife ti o pe nle iberu jade nitori ti iberu ni iya ninu eni ti o beru ko pe ninu ife awa feran re nitori ohun ni o ko feran wa bi enikeni ba wi pe emi feran Olorun ti o si korira arakunrin re eke ni nitori eni ti ko feran arakunrin re ti o ri bawo ni yo ti se le feran Olorun ti ohun ko ri ofin yi ni awa si ri gba lati owo re wa pe eni ti o ba feran Olorun ki o feran arakunrin re pelu. Episteli kini ti Juanu si eniyan gbogbo ori ikarun olukuluku eni ti o ba gbagbo pe Jesu ni Kristi abi nipa ti Olorun ati gbogbo eni ti o feran eni ti o bi ni o feran eni ti abi nipase re pelu nipa eyi ni awa mo pe awa feran awon omo Olorun nigba ti awa feran Olorun ti a si n pa ofin re mo nitori eyi ni ife Olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira nitori olukuluku eni ti abi nipa ti Olorun o segun aye eyi si ni isegun ti o segun aye ani igbagbo wa ta ni eni ti o segun aye bi ko se eni ti o gbagbo pe omo Olorun ni Jesu ise eyi ni eni ti o wa nipa omi ohun eje ani Jesu Kristi ki se ni kiki ipa omi bi ko se nipa omi ohun eje emi ni o si n jeri nitori pe otito ni emi naa nitori pe eni meta ni o n jeri ni orun baba oro ati emi mimo awon meteta yi si ja si okan awon meta ni o si n jeri ni aye emi ati omi ati eje awon meteta yi si fi ohun sokan bi awa ba n gba eri eniyan eri Olorun tobi ju nitori eri Olorun ni eyi pe o ti jeri ni ti omo re eni ti o ba gba omo Olorun gbo o ni eri ninu ara re eni ti ko ba gba Olorun gbo o ti mu ni eke nitori ko gba eri naa gbo ti Olorun je ni ti omo re eri naa si ni eyi pe Olorun fun wa ni iye ni pekun iye yi si n be ninu omo re eni ti o ba ni omo o ni iye eni ti ko ba si ni omo Olorun ko ni iye nkan wonyi ni mo kọwe re si yin ani si eyin ti o gba oruko omo Olorun gbo ki eyin ki o le mo pe eyin ni iye ni pekun ani fun eyin ti o gba oruko omo Olorun gbo eyi si ni igboya ti awa ni niwaju re pe bi awa ba bere ohunkohun gege bi ife re o n gbo ti wa bi awa ba si mo pe o n gbo ti wa ohunkohun ti awa ba bere awa mo pe awa ri ibere ti awa ti bere lodo re gba bi enikeni ba ri arakunrin re ti n da ese ti kii se si iku ohun o bere ohun o si fun ni iye fun awon ti n da ese ti kii se si iku ese kan be si iku emi ko wi pe ki ohun ki o gbadura fun eyi gbogbo aisododo ni ese ese kan si n be ti kii se si iku àwa mọ̀ pé ẹnikẹ́ni tí a bí nípa ti Ọlọ́run kì í dẹ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run a máa pa ara rẹ̀ mọ́ ẹni búburú ni kì í sì fọwọ́ kàn án àwa mọ̀ pé ti Ọlọ́run ni wá ati gbogbo aye ni o wa ni agbara eni buburu ni awa si mo pe omo olorun de o si ti fi oye fun wa ki awa ki o le mo eni ti se otito awa si nbe ninu eni ti se otito ani ninu omo re Jesu Kristi eyi ni olorun otito ati iye ni pekun eyin omo mi e pa ara yin mo kuro ninu orisa ami eyi ni opin episteli kini ti Johanu si eniyan gbogbo.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa soaju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona na ti o da bi eni pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli ya Isaiah ori kerin le la dota ese iketa din logun ewe woli Isaiah ori kerin le ni a dota ese iketa le logun ese iketa din logun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi ohun ti woli Aisa je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po ṣugbọn Isaiah n je ki o di mimọ fun awon eniyan wonyi wi pe bi won ba le gbẹkẹle Ọlọrun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idaniloju yi na ni Ọlọrun si tun fun aloni wi pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo da lebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo be ni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile a ma we ni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se a nso fun a wi pe ko si ohun ti a se si awon Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wipe Olorun lo ndabira ti o si nse ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun ṣùgbọ́n a jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé nǹkan wọ̀nyí wípé asán àti òmúlẹ̀ mófo ni wọ́n bá pàdé ní ìdí rẹ̀ nínú Jeremiah orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Ó ní lótìítọ́ asán ni èyí tí ó ti òkè wá, àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè gíga. Lóòótọ́ nínú Olúwa Ọlọ́run wa ni ìgbàlà Ísírẹ́lì wà. Ohun tí Jeremiah ń sọ ni wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń lọ sí orí òkè láti lọ rúbọ, láti lọ pẹran, láti lọ sin òrìṣà, láti rò wípé wọ́n tún ní ohun mìíràn tí wọ́n lè ké pè, tí ó lè ràn wọ́n lọ́wọ́, tí ó lè tú wọn sílẹ̀, tí ó lè dá wọn nídè, tí ó lè ṣàánú fún wọn. Ṣùgbọ́n Jeremiah wòlíì ń sọ fún wọn wípé lásán ni àwọn tí ó ń lọ sórí òkè ni wọ́n ń lọ sórí òkè, tàbí àwọn tí ó ń lọ sí pẹ̀tẹ́lẹ̀, tàbí àwọn tí ó ń lọ sí ìkóríta, tàbí àwọn tí ó ń lọ sí etí òkun, tàbí àwọn tí ó lọ ń ṣe ìrúbọ sí ọlọ́run mìíràn, wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ní lè gbà wọ́n sílẹ̀. Agbára wọn yóò jẹ́ òtú bá ń tẹ́ ní ìgbésí ayé wọn, wípé ṣùgbọ́n nínú Olúwa Ọlọ́run wa nìkan ṣoṣo ni ìgbàlà Ísírẹ́lì wà. Ò bá jẹ́ mọ̀ wípé ìgbàlà tàbí ìdáǹdè tàbí ìmúnidúró tàbí ìwòsàn wípé ó wà nínú Olúwa Ọlọ́run wa, o kò bá ti máa sákàkiri tọ àwọn òrìṣà lọ, nítorí wípé àwọn òrìṣà wọ̀nyí pẹ̀lú àwọn tí ó ń sìn wọ́n, wọn kò lè gbà ọ́ sílẹ̀. Nínú Isaiah orí kọkànlélọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkíní, ìgbéni fún àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́. Nígbà tí a ti pe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò nínú Íjíbítì, a ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wọn wípé wọn kò tún ní ohunkóhun láti ṣe ní Íjíbítì mọ́. A jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wọn wípé ìbùkún wọn àti ìrètí wọn kò sí ní Íjíbítì bí kò ṣe nínú ilẹ̀ ìlérí, níbi tí Ọlọ́run pè wọ́n lọ. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú, ó sì yani lẹ́nu púpọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí tí a ti gbà sílẹ̀, àwọn wọ̀nyí tí a ti mú jáde kúrò nínú Íjíbítì, wọ́n tún sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì, wọ́n ń wá ìrànlọ́wọ́. Èyí ni wòlíì Aisa fi ń sọ fún wọn ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa wípé ìgbé ni fún àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́. Ó máa ń kọni lóminú nígbà tí a bá rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń wá sí ilé ìsìn báyìí, tàbí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ ẹ̀rí oore Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n ń gbọ́ ẹ̀rí ìgbàlà Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n mọ iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run ń ṣe nípa gbígbanilà, nípa sísọni di mímọ́, nípa fífi agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kúni, nípa dídá àwọn òǹdè sílẹ̀, àti nípa títú gbogbo ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ tí ó ti deni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àti nípa àrùn kògbóògùn tí Ọlọ́run máa ń wòsàn níhìn-ín, ó máa ń yani lẹ́nu, ó sì máa ń kọ wá lómi inú láti rí àwọn tí wọ́n tún sọ̀kalẹ̀ lọ sí àwọn tí ó wà nínú ayé, àwa tí a ti gbà kúrò nínú ayé, àwa tí a ti gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn òrìṣà, àwa tí a ti mú kúrò nínú ìbọ̀rìṣà tí ó wà nínú ayé, kí a tún rí ẹni tí ó sọ wípé òun jẹ́ onígbàgbọ́, ẹni tí ó di àtúnbí, kí ó tún máa ní èrè ìbejì nínú ilé, tàbí kí ó tún dàbí ẹni wípé ó lọ ń bá àwọn ẹlẹ́bọ lóògùn ní Aginjù, tàbí ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìbọ̀rìṣà wọn, tàbí kí a tún máa rí pé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ń tẹ́jú ilé káàkiri, ni wọ́n tún ń wá ẹnìkan sí ẹnìkan tí ó lè fúnni lọ́mọ, ẹnìkan tí ó lè fúnni níyì, tí ó lè fúnni nítọ̀hún. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa wípé ìgbé ni fún àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì, tí wọ́n ń wá ìrànlọ́wọ́ níbi tí kò sí ìrànlọ́wọ́, tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, tí wọ́n gbiye lé kẹ̀kẹ́, nítorí tí wọ́n pọ̀, wọ́n sì gbẹ́kẹ̀lé ẹlẹ́ṣin nítorí wọ́n lé agbára jọjọ. Ṣùgbọ́n tí wọn kò wo ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì, wọn kò sì wá Olúwa. Nígbà tí a bá rí ẹni tí ó sọ wípé a ti gbà ń kúrò ní Íjíbítì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ti gbà ń kúrò nínú ayé, tí ó tún lọ sí ìbọ̀rìṣà, ó jẹ́ wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti kọ Ọlọ́run alààyè sílẹ̀, ó kọ ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì sílẹ̀, ó kọ ìgbàlà tí Jésù Kristì ṣe lórí igi àgbélébò, ó kọ ọ́ sílẹ̀. Bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó ti ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí, ṣùgbọ́n tí ó tún dàbí ẹni wípé ó tún lọ ń ṣe ìrúbọ, ó tún lọ sí ìkóríta, o tun lo si awon atonije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon kan won yi o kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti nke pe olowa ti o ti moruko Jesu Kristi olowa ti o ti nwe ninu eje Jesu Kristi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re o ti olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun oni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wi pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun oni bi ati nsomo olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun gege bi iwa olorun ti a mo gege bi isesi olorun ti a mo gege bi ati mo wi pe olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yin je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wi pe awon aborisa papa won ko leto si ijoba olorun oni ki a ma se tan ara wa je ki awa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je keni keni ki o tan wa je wi pe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba olorun ninu korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wi pe bi a ba tin se iborisa o ti ani lati se ni pe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko olowa ninu korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wi pe ironu po ada ni o ye elese ironu po ada ni o ye aborisa ironu po ada ni o ye eni to nse agbere ironu po ada ni o ye eni ti o nre opin olorun koja oni nitori na bi a ba nfe itoni olorun bi a ba nfe itoju olorun bi a ba nfe aabo lati odo olorun bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu oruko jesu ki o je fun wa bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu eje jesu ki o je ti wa bi a ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba nfe ki agbara olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbesi aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa bi a ba nso nipa ironu po ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a nda ironu po ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọpọ àwọn tí wọn gbàgbọ sì wá wọn jẹwọ wọn sì fi iṣẹ wọn hàn ọpọ àwọn tí ó gbàgbọ wọn wá àwọn wọnyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọn gbàgbọ ní ìkọkọ tí wọn kò lè darapọ pẹlú àwọn ọmọ ọlọrun àwọn wọnyí kì í ṣe àwọn tí wọn sọ wípé wọn gba orúkọ jésù kristi gbọ ṣùgbọn tí wọn kò jẹ kí a mọ wípé onígbàgbọ ni wọn jẹ ní ìgboro o so wipe opo awon eniyan wonyi ti won gbagbo ni tooto won wa won jewo won si fi ise won han ki si se die ninu awon tin se isekuse li oko iwe won jo won si dana sun won loju gbogbo eniyan won si siro iye won won si ri o je egba 25 iwon fadaka ohun ti a je ki o ye wa nihin ni wipe lese kese ti awon wonyi gbagbo won se ohun ti o wu ni lori won se ohun ti o fi han wipe won ti gbagbo ni tooto kini won se awon ti o ti dabi alalopa yida ninu won awon ti o ti dabi eni wipe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wipe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o je mo iborisa tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana sun won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisa sile o daju wi pe awon orisa ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mo de e ti o nso mo wo e ti o n de morun e ti o n gbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won koju le ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon kan won yi wo ese ogun be li oro Oluwa si ngbe le si gidigidi o si gbe le bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunu po ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristu Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristu gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti eni keni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese kerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisa sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisa ati awon nkan ti o ro mo iborisa awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emire awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristu Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenu mo eje Jesu awon ni a pe ni omo Olorun nihin ni o n so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja si wa bi a ba je ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbesi aye wa ni wi pe ati je ti Olorun wepe ati ko ese wa sile wepe ati di omo Olorun wipe
3: ati fi eje Jesu Kristi wewa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi e ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o sin kera muramu gege bi kini o o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba da bi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu won si takasi wa wi pe won o se wa ni bi o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba je oni gbagbo to to ni wa bi abasimile Olorun ti agbekele Olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori eni ti nbe ninu yin to biju eni ti nbe ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wi pe oye ko ye bi won ba gbo wi pe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo pe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wi pe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo pe enikan ti o dabi esu fun ara re wi pe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun a wi pe bi a ba je onigbagbo to to eni ti nbe ninu wa o to biju eni ti nbe ninu aye lo nitori be bi a ba ri enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se a mo wi pe ihale farao o po si awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se a mo wi pe ihale Nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe Shedraki Meshaki ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi a ba je ti Olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe o nija loni wi pe bi o ba le to agbara Olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborise awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe Olorun Olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wi pe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye Olorun ti o yo awon mo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt Olorun ti o gba Shedraki Meshaki ati Abednego sile Olorun ti o da abobo Daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebo logun tani awon ti o n kaakiri be bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju wi pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti Olorun ni tooto Olorun yo da abobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu iban yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun o fe ki eje Jesu ki o we onu o fe ki oro Olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti Olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti Olorun ni o je wi pe esu ko ni lagbara lori re awon ota ko ni lagbara lori re awon elebo logun ko ni lagbara lori re awon alalupa ida ko ni lagbara lori re oso ati aje ko ni lagbara lori re bi o ba je ti Olorun ni toto kepe Olorun so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ija ti a se si o ti yo le pa o lara ko si oyin ija ti a se si o ti yo le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti yo le ba o kepe Olorun yóò já gbogbo ìdí rẹ, yóò sì jẹ́ kí èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ kí ó di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ lé àtẹlẹsẹ̀ rẹ. Képe Ọlọ́run, gba Olúwa gbọ́, bí ẹ̀ṣẹ̀ àbí iṣẹ́ òkùnkùn àbí ìbọ̀rìṣà bá wà ní ìgbésí ayé rẹ, kọ́ nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀. Bí àgbèrè, panṣágà, ìfẹ́kúfẹ́, ìṣekúṣe, ìrédè òru, ìjẹbọ káàkiri, bí ó bá wà ní ìgbésí ayé rẹ, kọ́ nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, kí o lè jẹ́ ti Ọlọ́run nítòótọ́. Bí o bá sì jẹ́ Ọlọ́run nítòótọ́, ó dájú wípé a ó dá ọ sílẹ̀, a ó tú ìdè rẹ, a ó fa gbogbo ìdè tí ó dẹ̀ ọ́ fà wọ́n já. Ẹ̀rù kò sí fúnni tí ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Ẹ̀rù kò sí fúnni tí ó gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì. Ẹ̀rù kò sí fúnni tí ó ti kó ẹ̀ṣẹ̀ àti iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀. Ẹ̀rù kò sí fúnni tí ó ní agbára Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Nítorí tí tóbi ni ẹni tí ń gbé inú rẹ. Jésù Kristì tí ó wá fi inú rẹ̀ ṣe ibùgbé, ó tóbi ju àwọn tí ó wà nínú ayé lọ.

0: orúkọ díẹ̀ ní sádì tí kò fi aṣọ wọn yí èrí, wọn sì máa bá mi rìn ní aṣọ funfun nítorí wọn yẹ. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, òun náà ni a fi aṣọ funfun wọ̀. Èmi kì yóò pa orúkọ rẹ̀ rẹ́ kúrò nínú ìwé ìyè, ṣùgbọ́n èmi ó jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ níwájú bàbá mi àti níwájú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Ẹni tí ó bá ní etí kí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Philadelphia, kọ̀wé, nǹkan wọ̀nyí ni ẹni tí ó jẹ́ mímọ̀ ní wí, ẹni tí í ṣe olóòótọ́, ẹni tí ó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì, ẹni tí ó ṣí tí kò sí ẹni tí yóò tì, ẹni tí ó sì tì tí kò sí ẹni tí yóò ṣí. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ, kíyèsí, mo gbé ilẹ̀kùn tí ó ṣí kalẹ̀ níwájú rẹ, tí kò sí ẹni tí ó lè tì í, pé ìwọ ní agbára díẹ̀, ìwọ sì pa ọ̀rọ̀ mi mọ́, ìwọ kò sì ṣe orúkọ mi. Kíyèsí, èmi ó mú àwọn ti sinagogu Sátani, àwọn tí wọ́n ń wí pé Júù ni àwọn tí wọn kì í sì ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣèké. Kíyèsí, èmi ó mú kí wọ́n wá wólẹ̀ níwájú ẹsẹ̀ rẹ, kí wọ́n sì mọ̀ pé èmi ti fẹ́ ọ. Nítorí tí ìwọ ti pa ọ̀rọ̀ sùúrù mi mọ́, èmi pẹ̀lú yóò pa ọmọ kúrò nínú wákàtí ìdánwò tí ń bọ̀ wá dé bá gbogbo ayé láti gbọ́n àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ ayé wò. Kíyèsí, èmi ń bọ̀ ní ìsinsìnyí bí èyí tí ìwọ ní mú ṣinṣin kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe gbádé rẹ̀. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, òun ni èmi ó fi ṣe ọwọ̀n nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mi, òun kì yóò sì jáde kúrò níbẹ̀ mọ́. Èmi ó sì kọ orúkọ Ọlọ́run mi sí i lára àti orúkọ ìlú Ọlọ́run mi tí í ṣe Jerusalemu titun, tí ó ń ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mi wá, àti orúkọ titun tí èmi ti kára mi. Ẹni tí ó bá ní etí kí ó gbọ́ ohun tí èmi ń sọ fún àwọn ìjọ. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Laodikia, kọ̀wé, nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ń jẹ́ àmì wí, ẹlẹ́rìí olódodo àti olóòótọ́, olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ pé ìwọ kò gbóná, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò tutù. Èmi ìbá fẹ́ kí ìwọ kúkú tutù tàbí kí ìwọ kúkú gbóná. Ǹjẹ́ nítorí tí ìwọ ṣe ìlọ́wọ́wọ́ tí o kò sì gbóná, bẹ́ẹ̀ ni o kò tutù, èmi ó pọ̀ jáde kúrò ní ẹnu mi. Nítorí tí ìwọ wí pé èmi lé ọ̀rọ̀, èmi sì ń pọ̀ sí i ní ọ̀rọ̀, èmi kò sì ṣe aláìní ohunkóhun, tí ìwọ kò sì mọ̀ pé òṣì ni ìwọ àti àre àti tálákà àti afọ́jú àti ẹni ìhòhò. Èmi fún ọ ní ìmọ̀ràn pé kí o ra wúrà lọ́wọ́ mi tí a ti dà nínú iná, kí ìwọ kí ó lè di ọlọ́rọ̀, àti aṣọ funfun kí ìwọ kí ó lè fi wo ara rẹ, àti kí ìtìjú ìhòhò rẹ kí ó má baà hàn, kí o sì fi oògùn kun ojú rẹ kí ìwọ kí ó lè ríran. Gbogbo àwọn tí èmi bá fẹ́ ni mò ń bá wí, tí mo sì ń nà, nítorí náà ní ìtara kí o sì ronú pìwàdà. Kíyèsí, mo dúró ní ẹnu ilẹ̀kùn, mo sì ń kànkùn, bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi tí ó sì ṣí ilẹ̀kùn, èmi ó sì wọlé tọ̀ ọ́ wá, èmi ó sì máa bá a jẹun àti ohun pẹ̀lú mi. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ni èmi ó fi fún láti jókòó pẹ̀lú mi lórí ìtẹ́ mi, bí èmi pẹ̀lú ti ṣẹ́gun tí mo sì jókòó pẹ̀lú bàbá mi lórí ìtẹ́ rẹ̀. Ẹni tí ó bá ní etí kí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú adúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ti máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ ṣe wa lójú, ẹ fún wa lókun láti jẹ́ kí a lè rìn ní ọ̀nà tí ó lọ sí ìjọba ọ̀run tààrà. Adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé ìhìnrere ti Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Ẹnìkan sì bí i pé, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. Ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. A rí ìbéèrè tí ẹni yìí béèrè níhìn-ín. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa, ó ní, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé lọ́wọ́ Olúwa nìkan ṣoṣo lé a ti lè béèrè. Ó máa ń jẹ́ ohun tí ń ṣini lọ́nà nígbà tí a bá béèrè ìbéèrè mìíràn, ìbéèrè ti ẹ̀mí, ìbéèrè tó jẹ́ wípé kò sí ẹ̀dá kan ti o le fun ni ni idahun bi e ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wi pe a fe se ara wa lona nihi yi je ke awo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo peteru tabi lowo joanu tabi lowo awon farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi die hali awon ti ogbala tabi ti o wi pe omo lefi so fun mi die hali awon ti ogbala tabi ti o wi pe peteru tabi johanu se o le so fun mi die hali awon ti ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o sese ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba olorun ibere nipa orun rere owo olorun owo omo olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe olowa je ki mo die hali awon ti a o gbala awon miran ninu wa a ma huwa bi alai logbon awon miran tun ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikun ni emi olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o sese ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo si waju eni be wa ma so wi pe lami loye se die ni awon ti a o gbala o dabi eni wi pe iwo paapa onra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba n bere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihi ni eni yi n bere we pe olowa iwo nikan soso ni a le bere lowo re iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kookan iwo ni o mo ibi ti a ti n bo ibi ti a wa nisinsiyi ati ibi ti a n lo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke awo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati ainisoro wa a ma n gbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma n gbagbe igbala wa a ma n gbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma n di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma n di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma n je ki a dabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wipe se garafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wipe a nse were lati ma sa sibala sibolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wipe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n file ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wipe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wipe olowa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wipe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o nchalankato to nsogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je to luwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi abanka awon ti ngba awe bi abanka awon ti ngba dura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili be abaka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala be abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi abaka opolopo ti o dabi eni wipe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi abaro wipe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wipe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati on gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala tooto pe ki a bo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni tooto ni be ba lori idobale ti o ba olorun wewe ti o ba olorun soro ti o ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi be ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni gba keji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki awa papa ki a wa si ijo ti o ni ironu eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wipe oluwa die hali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo n so ni wipe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wipe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba naa ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati darapo pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala je ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala je ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun tin rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon noa ri oju rere loju oluwa won yi ni itan noa noa se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re noa nba olorun rin je ki aduro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wipe awon eniyan be si ni re lori ile e je wipe won po lori ile e je wipe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wipe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan ari wipe won gbagbe oruko Oluwa ari wipe won gbagbe ase Oluwa ari wipe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wipe ke a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wipe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je kin se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran e ni Olorun fi ri wipe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obirin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obirin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wipe afẹ nigba ti o ba di wipe afẹ se tinu eni nigba ti o ba di wipe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kankan a ri wipe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o ro wipe won a gbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbesi aye ti ko te Olorun Lorun igba yi gan ni a wa daroko Noa o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti ni ife to o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wipe ki se pupo ni o more ke se pupo ni o fe sin Olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a ri wipe akere niye e ha se wipe awon eniyan ko mo wipe a n pejopo nihin e ha se wipe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wipe Yoruba ti a n so lenu wipe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wipe okan won jina si Olorun o seese ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa aba ti n koja iseju meedogun ni won fese rale ti won so wipe eyi ni na to atunbo lose to n bo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi ri pe ni akoko ti Noa yi wipe Noa nikan soso pelu iyawo re ati omokunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo Olorun awon wonyi ni won gbe igbesi aye iwon tun won si Jesu si so fun wa o ni gege bi o ti ri ni akoko noa oni ben na ni yori nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko simo titi iku omi fide oni be gege ni yori nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wipe die ni ori oju olorun ni akoko na wipe ni igba wiwa jesu christi igba ipada bore lekeji wipe die pelu ni ori die ni awon ti agbala oluwa die hali awon ti agbala oni amfi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni sa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso be a o ti jeun be a o ti woso be a o ti gbe yawo be a o ti gbe awon ebi wa be a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe ah bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu on gomora di eru nigba ti o fi efo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alai wa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wi pe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo daradara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe a n reti oluwa wa anreti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo si le sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wepe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijoni imotini iborishani ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ya ko ti mu won kuro eni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa ye kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wi pe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wi pe majemu lailai ni a ti nka awon nkan won yi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele ye ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wi pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se ye ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa ase re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti akayi o je bi abaje onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a n gbo wipe gbogbo aye woto a le ro wipe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wipe opolopo ni o woto leyin ati ka wipe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Christi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Christi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wepe alima pe Jesu Jesu lenu alima so wepe oluwa mini olorun mini ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti aba pori ti ti didopin awon ti asiri pe won pori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wepe die le awon ti agbala e a se wepe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wepe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun lerin je wepe o nfe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni atiru pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni we pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori we pe akan wa se ilesin igbala ki de nitori we pe akan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o ndi awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan won yi le o so ninu sinagogu bi o ti nko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi ta ni o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si hin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba Olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun we pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le n shami laake bi oro Olorun ti le gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o n ta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o tile nsamilaake bi o tile nlu mi bi o tile dabi eni wipe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorunwa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wipe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihinrere nitori eko ihinrere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigba ti won aso wipe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wipe won pada si sinagogu won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wipe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wipe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wipe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wipe atun ti de o nitori wipe a fe tele jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wipe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wipe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wipe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wipe bo ti ba jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshagamo nitori be gbogbo owo tun fun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin a tun ma so pe kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele tele a tun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wipe opo awon wonyi won ko le tele jesu kristi mo je ki a wo Marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu kristi oluwa wa jesu kristi si fi ona han o so fun o ti o ni lati se okunrin yi koko so wipe gbogbo re lo n ti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun nigba naa ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wipe olorun kunkun mo okan mi wo pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu kristi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wi pe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lolorun egbe awon ti o nfi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje owo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si woye ka o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo si n pese on gbogbo fun mi mo si n fe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti jesu kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wipe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma je ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo
3: o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun won ta ba nkilo fun owe pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori en to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisha yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni afin ki awon eniyan ni ilo we pe ke asora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwo na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwo na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwo na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to nso wi pe da tun bi da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na nwo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo kristi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye o ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi nito o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won so wi pe ohun eniyan oni ohun olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun olorun won so wi pe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won ani to ba gbo to bi e won ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won won ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a n pe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wo pe ibi ti a tin pe jopo won a wo awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi n ko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun afoba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deeper life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsiyi awon to wa nibi nisinsiyi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi ati le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun woluko ori kejila ese ikeji le logbon luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won bo lojo idajo ti won bo lowo idajo ayeraye ti won bo lowo inu ina orun apadi ti won wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wi pe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo.

gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti olorun ni ibere kan lo waye ninu genesis ori keje di logun ese ikerinla lati ese iketala oluwa si wi fun abraham pe nitori kini sara se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun oluwa olorun bi o bi o se bere lowo abraham o ni se ohun kan soro fun oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun sara yo si li omokunrin kan olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun o lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko jesu ninu jobo ori keje le ni ogoji jobo ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti jobo ni sugbon lese kese ti jobo fun are so wipe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti jobo so wipe emi mo we pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wipe iwo na mo gege bi asale yi wipe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko jesu ninu jeremiah ori kejile logbon jeremiah ori kejile logbon ese iketadinlogun oni oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wipe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko jesu nitori olorun ti a gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wipe olorun ni a tobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga o ni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko o ni lo irin sugbon olorun wa ko ni lo ohun kohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ni a fi nso fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi ju ni o ni gbogbo agbara o ni alagbara nla o ni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu o to o tun ni aniseko o ni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wipe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yoo di siseese loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to n sidi nipase olorun wa oke nla nla to n sidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara.

0: ńlá ti ọlọ́run ọwa wo Exodus 15 láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá ni a ti ń sọ fún wa bí ọlọ́run wa ṣe lágbára tó tali ó dàbí ìwọ olówa nínú àwọn alágbára tali ó dàbí ìwọ ológo ní mímọ́ ẹlẹ́rù ní ìyìn tí ń ṣe ohun ìyanu ǹjẹ́ ọlọ́run lè ṣe ohun ìyanu ní ìgbésí ayé rẹ lónìí yóò ṣe ohun ìyanu nítorí wípé alágbára ni ológo sì ni a ń sọ fún wa nínú chronicle kíní orí kọkàndínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkejìlá ti rẹ olúwa ni títóbi àti agbára àti ògo àti ìṣẹ́gun àti ọláńlá nítorí ohun gbogbo lé ọ̀run àti lé ayé tirẹ ni ìjọba ni tirẹ olúwa a sì gbé ọ lékè lé orí fún ohun gbogbo ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọlá ọ̀dọ̀ rẹ ní ti wá ìwọ sì jọba lórí ohun gbogbo lé ọwọ́ rẹ ní agbára àti pàwà àti lé ọwọ́ rẹ ní sísọ ní di ńlá wà àti fífi agbára fún ohun gbogbo agbára yìí yóò ṣiṣẹ́ ní ìgbésí ayé rẹ lónìí àkàìkàtán ni àwọn ohun tí ọlọ́run wa ti ṣe pẹ̀lú agbára ńlá rẹ̀ nítorí àìlópin ni ọlọ́run tí à ń sìn nígbàtí a bá mòye irú agbára ńlá tí ọlọ́run wa ní a ó dàbí òmìràn nínú ẹ̀mí wa ìbẹ̀rù ìfòyà àti sísá kíjokíjo yóò di ohun ìgbàgbé àti ohun àjèjì lójú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù àìgbàgbọ́ yóò di ohun ìgbàgbé nínú èdè ẹnu wa iyè méjì yóò kò dànù bí èlòbọ́ nínú igbá àyà wa bí o bá mọ ẹni tí a ń pè ní ọlọ́run tí o sì mọ̀ wípé òun ni a tóbi jù òun ni ó ní agbára olúborí o mọ̀ wípé kò sí ohun tó ṣòro láti ṣe wípé ohun tí o pè ní òkè ní ìgbésí ayé rẹ a ó sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ bí a bá ṣe ọ lójú nípa ti ẹ̀mí láti rí àṣírí ìjìnlẹ̀ àtòbi ju agbára ọlọ́run ayé rẹ kò ní rí bákan náà mọ́ ọlọ́run àtòbi jù tó dá ayé àti ènìyàn láì nílò ìrànlọ́wọ́ ẹnikẹ́ni yóò ṣiṣẹ́ yóò dábìrà ní ìgbésí ayé rẹ nítorí wípé agbára ọlọ́run kò ní àfiwé nínú Isaiah 40:1 láti ẹsẹ̀ 25 ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé tàbí ta li èmi ó ba dọ́gba li ẹ̀mí mímọ́ wí gbé ojú yín sókè síbi gíga kí ẹ sì wò ta li ó dá nǹkan wọ̀nyí ta li ó dá wọn mo ní ta li ó dá wọn tí mú ogun wọn jáde wá ní iye ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipa rẹ̀ nítorí pé òun le ní ipa kò sí ọ̀kan tí ó kù ẹsẹ̀ 28 ìwọ kò tí ì mọ̀ ìwọ kò tí ì gbọ́ pé ọlọ́run ayérayé olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kìí ṣàárẹ̀ mo ní kìí ṣàárẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kìí mú un kò sí àwárí òye rẹ̀ agbára yìí yóò ṣiṣẹ́ ní ìgbésí ayé rẹ̀ láṣáálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù nínú Éfésù 3:3 ó yẹ kí o máa fi ọkàn rò ohun ńláńlá tí ọlọ́run yóò ṣe fún ọ ní àṣálẹ̀ yìí bí a ti ń wo agbára àtòbi jù ọlọ́run wa Éfésù 3:20 ǹjẹ́ ẹni tí ó lè ṣe lọ́pọ̀lọ́pọ̀ ju gbogbo èyí tí à ń béèrè tàbí tí à ń rò lọ gẹ́gẹ́ bí agbára ti ń ṣiṣẹ́ nínú wa O so fun wi pe agbara yi agbara Olorun yo sise ninu re. O si so fun wi pe yo se ohun to nbere. Ikeji yo se eyi to nro lokan. Iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro. Ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lasale yi loruko Jesu. O wa so pe oju be lo wi pe Olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro oni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wi pe o mura sile mo ni se o mura sile nitori wi pe loni Olorun yo sise ara ni igbese aye re nitori agbara nla to ji Jesu Kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o nso nipa oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa oke nla to nsidi nipase Olorun wa ninu Matthew ori ketadelogun Matthew ori ketadelogun lati ese ikokandelogun nigba na le awon omo ehin Jesu to wa leyin won bi pe ese ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin Jesu sugbon won o le se won o le le emi esu jade sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan o le emi esu jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o wi fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si Jesu ni yo si si lasale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu Marko ori kokanla Marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo Olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo ja si otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi o muwe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko jesu ki o le yewa dara dara on ti an pe ni oke ati on ti an gbadura ni asale yi we pe yo shidi ye kin se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo on ti an pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara edalo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkan kan loke o je wipe adayeba ni won ti wa nibe ki atobi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki atobi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki atobi lakasegbe be na ni ki atobi arugbo tin be ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon kan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soton awon kan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu ndena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wipe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ko orire wipe bi o ti wa nihin lasale yi gbogbo re yo dopin loruko jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to n gbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wepe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise osi to dogo ti ni to dabi eni wepe o je igbese to taku to pinu wepe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya jesin lo sugbon lasale yi loruko olorun loruko jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teri ba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o dan wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile on ti Jesu so ni hin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o so fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti Jesu so o wa so wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo ti nfe gege bi iwo ti nfe se o fe nkan kan lodo olorun la asale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki olorun ki o se o loju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu on ti anka yi ise awon apostoli ori kerindinlogun lati ese ike dogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin oganjo Paul ohun si la ngbadura won si nkorin iyin si olorun awon ara tubu si tete si won lojiji isele nla si se to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti wi pe awon elewon won yi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si nkorin yin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ti won wa ni ile tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu ye ran leti we pe balogun orun ijosi ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara Kenani ti mo ti ka fun o ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohun ko bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo ti leje wi pe obirin yi ko ni nkan kan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni a pe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won opora loruko Jesu on ko ti baje e baje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a mu won koro loruko Jesu ide ki o bere si ni gbadura ki o so fun Olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata
1: ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wepe o leto si ki se wepe o pe ki se wepe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wepe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro au tuo sile au mo larada au da onide murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro
0: ba olorun gbo ba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun ni ti o ba gbagbo lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo si ri be fun

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi siwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkankan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkankan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dede ki o ma rin.

0: bi o nba lo o tun pada bo nitori wipe won ti gbo alaye lori wipe o nlo bi o ti le se wipe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wipe ke a je ke a mu ke a ku nitori a ko mo ti o nbo li ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowo ba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbianju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wipe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wipe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbianju pe bi a ba gbe iyawo ikan rorun a se laala titi akowojo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati ri wipe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe yawo pe wahala dopin boya tori pe ati ibimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere anu omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo rori sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glassy moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e ah wa la ngori wa la fun wa bi o ba je ala igbagbo eyi ni ala igbagbo nri ti won lo npokun so wipe oto ye n lo simi bo se nku ton diju pe be ni won tun bere oro inani ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki la ti se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu nilo ele baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan o nsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le la ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gba tan bi e saye o ba jesu ni agbegbe e o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi nlo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipadabo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan ton ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni olodum ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma ngbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun a wi pe emi o si mu yin lo o so fun a pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wi pe nibo ni oun gbe wa toro so wi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wi pe nibo ni oun gbe wa e wo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon oun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun jesu kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni jesu kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti jesu kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a o gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi jesu kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele bee ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama ti gba kuro le oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o tin re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese te fi duro ti en wo oju orun Jesu na yi ti agba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihi Jesu Christi leyin iku re ojinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wipe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han won leyin ajinde re Jesu tun wa o fa han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je alaigbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wipe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura. Olorun Baba, atun dupe lekan si wi pe bi ati wa siwaju nisinsin yi wi pe e o ba wa soro. Eje ki a je ileti omo to n gbo tara lati odo Baba ati bi e ti n ba wa so te n ba wa wi te n la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wi pe igboran pipe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wi pe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba olorun ki o ye wa bi asiti nfi ese wa le ona ijoba orun a nbebe we pe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada de oroko jesu e sanu fun wa ki esi mura wa sile fun bibo jesu ni oroko jesu kristo lo wa wa loni mo so lori ohun ti o se pataki fun awon omo olorun lati mo daju o je ohun ti emi o si je ohun ti o se yebiye bi aba wi pe ansin olorun bi aba wi pe ati fi ese le ona igbala bi aba wi pe ajetu lo wa ati wi pe igbala jesu je ti wa sugbon ti aje ope si ohun ti a fe fenu kan loni o daju wi pe ati pa igbala wa mo ati je olooto titi de opin o sese ko ma le je ti wa ati ijoba olorun ti ati nkorin nipa re ti ati ndaniyan nipa re ti ati nso wi pe gbangba a o de ijoba orun o sese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa dara dara ki a padanu ohun ti a nreti eyi ni o fi se pataki wo pe bi ati ngbo ki a ma gbadura wo pe ki olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti olorun ti pese sile fun wa mo soro nipa ipamo ati abo onigbagbo ipamo ati abo onigbagbo bi atimo bi o ba je eni ti o ti to ebon orun wo bi o ba je eni ti ati la loju si nkan ti emi bi o ba je eni ti ati fi igbala jesu ta lore o mo we pe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba olorun gbo eyi ni a so fun wa ninu efesu ori keji ese kejo efesu ori keji ese kejo nitori ore ofe li ati fi gba yin la nipa igbagbo ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin ebun olorun ni ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo nitori awa ni se ni se owo re ti ati da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won ese oro olorun ti a ka won yi o nso fun wa nipa ore ofe gege bi ede yi koni itumo ikoko o nso fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra ore atorun wa ti a ko sise fun ore atorun wa ti a ko leto si o nso nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo olorun nipa eyi ni a fi ni igbala bi a ba nso nipa igbala awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba nso nipa igbala ti jesu ti o fun wa ko ye won wipe igbala ti a nso ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wipe igbala ti a nso o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wipe a ni idariji ese wa o tumo si wipe a ko oruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wipe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wipe a ti ba olorun dore a ti di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wipe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata ke ki won ki o ni igbala bi o ba wo timothy kini ori keji lati ese keta Timothy kini ori keji lati ese keta titi de ese kefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe oni laja kan pelu laarin olorun ati eniyan o npa pa eniyan ani Kristi Jesu eni ti o fi ara re se ira pada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o we pe eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si tin so nipa igbala yi ni o wa nse alaye ni ekunrere ohun ti a n pe ni igbala we pe ki se we pe abo lowo ewu abo lowo jamba abo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan na we pe igbala ti a n so yi ni we pe ati wa sinu imo otito awa ti a ti ra niye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele we pe ati pa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun wa pe Jesu di olulaja onilaja laarin awa ati olorun awa ti a ti je ota si olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si olorun wi pe nisinsiyi ati ba olorun laja o tun wa nso fun ani ese kefa wi pe o ti se ira pada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa ti igbala eni wi pe ati ni idariji ese wa ati wa sinu Jesu Kristi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun aje ti olorun emi olorun paapa n ba emi wa jere we pe a di omo olorun eyi le o fun ale anfani lati ma ke pe aba baba ni romu ori kejo romu ori kejo ese ikerin dilogun emi ti kara re ni o n ba emi wa jere pe omo olorun le awa ise je ki o ye wa wipe ki se gbogbo eniyan le omo olorun nitori wipe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi a ba n so wipe omo olorun won ma fi awon omo luwabi pe omo olorun awon ti won ko mo ona si ijoba orun sugbon ti o dabi eni wipe boya won lawo boya won ma n le ni ore popo boya o dabi eni wipe won je gbajumo ni gboro won ma ro wipe awon je omo olorun bi a ba wo iwe johanu kini ori keta lati ese kini e wo ori ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa ni omo olorun beeli asa je nitori eyi li aye ko se mo wa nitori ti ko mo awon ti a n pe ni omo olorun ni awon ti a ti fi igbala Jesu dalola awon ti aye ko mo awon ti won ki se ti aye mo awon ti a ti fajade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Kristi won si ti gba Jesu Kristi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko si ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun li awa ise nisinsiyi a ko si ti fihan bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fihan a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo olorun awon ni eni ti o ti ronupo wada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we nipa igbagbo wo Johanu ihirere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Kristi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wepe ati dariji won awon won yi le an so wepe won je omo olorun ohun ti a n fe so loni o duro lori wepe bi abati di omo olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se le ni abo ninu ijoba olorun ki a so wepe bi a ba ti wole bi a ba ti wo ijoba olorun bi olorun ninu agbara re bi o se le pa wa mo ki a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wepe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wepe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori kerin le logun ese iketala Matthew ori kerin le logun ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo adi omo olorun ati ni igbala sugbon so fun a wipe akoko po laarin igba ti a mo olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wipe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Kristi gbo ati igba ti yo wa lati mu wa lo le wipe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba olorun je ki a wo awon ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a n gbo loni ikini idaniloju nipase awon ileri olorun o ma n funi ni ifeyinti tabi idakoro tabi idaniloju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa ati pa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi isimi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi a ba n reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi isimi nikehin nibi ti a o ti joko ti a o ti simi kuro ninu laala ti o wa ninu aye kuro ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye kuro ninu inu nibini ati ajalu ti a ti ba pade ninu aye bi a ba ni reti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi ayeraye lese Jesu o ye ki o ye wa wepe isimi ayeraye ti a n so yi o wa fun awon asegun nikan soso ye ki a wo lati ikoko kini idaniloju ti a ni nipase awon ileri olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketadinlogbon Johanu ori kewa lati ese iketadinlogbon awon agutan mi n gbo ohun mi won si mo mo emi si mo won won si ma to mi lehin nihi Jesu je ki o ye wa we pe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerin din logbon oni sugbon eyin ko gbagbo nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbo won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbo eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbo wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alai gbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo oni bi a ba ti di agutan ti oluso agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nka kiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbohun bi wa so ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wi pe ohun gbohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro Olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo Olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro Olorun ti tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba ti ngbo nipa ironu pada ohun Jesu niyen bi o ba ti ngbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba ti ngbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba ti ngbo nipa isodi mimo bi o ba ti ngbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi o fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba ti ngbo pe bi a ba ti ni isodi mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola ki enikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe loganjo oro kenikeni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun Jesu ohun Jesu ti a nso ni pe ki a gbo oro Olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba run o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won o ni kiki awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan o ni won a si ma to mi leyin won ko je to orisa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin o ni won a ma to mi leyin emi si fun won ni iye ainipekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti Jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti Olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wi pe bi a ba nfe lati duro ti Olorun bi o ti le je wi pe a je alailera bi o ti le je wi pe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wi pe ona ti a nto o dabi eni wi pe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti Olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa o nkan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se asepe re titi fi di ojo Jesu Kristi on ti Paul apostle so ni we pe nigba ti awon eniyan woni ni igbala ti a ti dari ese won ji won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe a ti bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti jesu papa yo farahan ye ke awo heberu ori keje heberu ori keje ese ke dogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o se tan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe jesu lo wa gege bi olori alofa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idaniloju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikehin ninu timothy keji Epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese keji la nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe o le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe oni inu ni bini popo awon ti o nfi ohun sesin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki oni itesewaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti ohun ti fi le lowo emi ohun ti ohun ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idaniloju ti a ni a si ni igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju we pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju we pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi abasiti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri jesu loju ko oju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun awe pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikehin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi a ba ri eni ti o wa ninu ijoba olorun tele tele sugbon nipa aikiyesara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro olorun to nitori aigbekele ileri olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa we pe ireti se wa nitori wi pe oluso agutan o nwa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia olorun tele tele o je eni ti Jesu Kristi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo we pe olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki ki se ife baba yin tin be le orun ki okan ninu awon keke ke won yi ki o se gbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agotan olugbala wa Jesu Christi o tun wa o o n fe ki o pada wa sile o n fe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba ke pe olorun we pe o n se tan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o ye ki a wo Philippi ori keji Philippi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin tin gboran ni igba gbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisin yi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala we pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala we pe bi enikan ba ti di omo olorun we pe ohun kon ti iba se iba be sinija iba be sini sepe iba be sin lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisha we pe ni won gba ti awon ti di omo olorun ti ati ko ruko won ninu iweye lekan we pe ohun kohun ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba olorun awon wonyi ma nso wi pe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti afile wa lowo ninu oro olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe olorun mi o so nipa we pe a bo ninu ojamba moto tabi a bo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti pa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa ye ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandilogun sugbon ipile olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wi pe oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni ti n pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo bi a ba fe pa igbala Jesu Christi mo ninu okan wa bi a ba fe ma je ti olorun titi bi a ba fe wa ni ipo omo olorun ti o ni anfani lati ni ore ofe atoke wa o ni ki eni keni olukuluko wa ti a n pe oruko oluwa eyi ni ni wo pe ti a n pe oruko oluwa gege bi oluwa wa gege bi olugbala wa wi pe a je ti olorun o si je ti wa pelu wi pe ki a kuro ninu aisododo bi a ba ni igbala ona kan soso ti a fi le pa igbala yi mo ni wi pe ki a sa fun ese ki a jina si ese ki a ma gboran si oro olorun ninu Heberu ori karun Heberu ori karun ese ikesan bi a se ti so di pipe o wa di orisun igbala ainipekun fun gbogbo awon tin gbo ti re o so fun a nipa Jesu Christi eni ti a so de pepe eni ti o je pepe oni jesu yi ni orisun igbala aini pekun sugbon ki se fun gbogbo eniyan ki se fun awon subu sere onigbagbo awon ti won foni ku folaye awon ti won wa ninu ore ofe loni sugbon ti won ti pada sinu ese lola awon ti o je wipe won gbe igbese aye ti o wu ni ni ojo isinmi sugbon ni arin ose won tun ti pada sinu ebi won oni jesu je orisun igbala aini pekun kiki fun awon tin gbo tire eyi ni ni awon tin gboran si oro olorun bi o ba je alai gboran bi o ba je alai soto bi o ko ba duro ninu ore ofe olorun o dajo we pe igbala jesu christi ki o wa bi aini pekun fun o ninu romu ori kokanla romu ori kokanla ese kejilelogun nitori na wo ore ati ikanu olorun lori awon ti o subu ikanu sugbon lori iwo ore bi iwo ba duro ninu ore re ki amaba ke iwo na kuro o ye ki o ye wa na o ye ki o ye wa nigba na we pe awon ti o ma so pe tan ba ti wa ninu ore ofe nigba kan awon yo wa ninu ore ofe titi lai bi won ti le je alai gboran alai soto tabi olote tabi eni ti ko ka oro olorun si oni awon ti o subu awon ti o pada sinu ese oni olorun ni ikanu ki se kanu ikanu si won wi pe sugbon awon ti won duro awon ti won wa ninu ore ofe olorun awon ti won gboran si olorun awon ti won tele olorun awon ti won gboran si oro re ni igba gbogbo oni ore ofe yi wa fun won ni won bi won ti je eni ti n gboran oni sugbon ki a kiyesara ki amaba ke awa na kuro ninu heberu ori keta heberu ori keta ese kerinla ye ki a ka lati ese kejila ekiyesara ara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin nini lo kuro lodo olorun alaye eyi nso nipa awa ti a ti wa sodo olorun alaye o wa n kilo fun awe pe ki a kiyesara o ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma tun se wa ni aye wa awa ti a ti gbagbo nigba kan ri awa ti a ti tele olorun nigba kan ri awa ti a ti ju ese sile nigba kan ri awa ti a ti gba jesu gbo nigba kan ri wepe ki a kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa sinu enikeni wa ki a ma ba lo kuro lodo olorun alaye sugbon e ma gba ara yin niyanju li ojojumo niwon igba ti a ba n pe li oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese ni oja wa ni ibi owo wa ni ibi ni aladugbo wa ni ibi ise ni ati ma n ri opolopo nkan opolopo idanwo nkan miran ti oju wa ma n fa si ti okan wa ma n fa si nkan miran ti o je ti ara ma n fa si oni ki a sora oni ki a kiyesara ki enikeni ninu wa ki a ma ba gba wa kuro ninu igbagbo ki igbala jesu kristi ki o ma ba yo kuro ninu okan wa nipa etan ese ese kerinla nitori awa di alabapin pelu kristi bi awa ba di ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin oni ona kan soso ti a fi le ni igbala titi ona kan soso ti a ti le ti a fi le wa pelu olorun titi ona kan soso ti a ti le ti a fi le ri oju olorun ni ikehin ni wepe bi a ba di ijewo igbagbo wa ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin o ye ki o ye wa nigba na we pe bi abako olorun sile bi aba fi ona olorun sile
3: bi aba fi eko to ye koro eko ro olorun bi aba ko sile we pe ore ofe olorun ki o je ti wa mo we pe anu olorun isodomo ti a ti fun wa we pe yo bo lowo wa bi

0: ẹ̀mí méje ti Ọlọ́run ti a rán jáde lọ sí orí ilẹ̀ ayé gbogbo. Ó sì wá, ó sì gbà á ní ọwọ́ ọ̀tún ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ náà. Nígbà tí ó sì gba ìwé náà, àwọn ẹ̀dá alàyè mẹ́rin náà àti àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún náà wólẹ̀ níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Olúkúlùkù wọn ní dùrù àti aago wúrà tí ó kún fún tùràrí ti ṣe àdúrà àwọn ènìyàn mímọ́. Wọ́n sì ń kọ orin tuntun kan wípé ìwọ ni ó yẹ láti gba ìwé náà àti láti ṣí èdìdí rẹ̀, nítorí tí a ti pa ọ́, ìwọ sì ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe ìràpadà ènìyàn sí Ọlọ́run láti inú ẹ̀yà gbogbo àti èdè gbogbo àti inú ènìyàn gbogbo àti orílẹ̀-èdè gbogbo wá. Ìwọ sì ti ṣe wọ́n ní ọba àti àlùfáà sí Ọlọ́run wa, wọ́n sì ń jọba lórí ilẹ̀ ayé. Èmi sì wò, mo sì gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì púpọ̀ yí ìtẹ́ náà ká, àti yí àwọn ẹ̀dá alàyè náà àti àwọn àgbà náà ká. Iye wọn sì jẹ́ 70,000, 90,000 àti 70,000, 90,000. Wọ́n ń wí ní ohun rárá wípé yíyẹ ni ọ̀dọ́ àgùntàn náà tí a ti pa láti gba agbára àti ọrọ̀ àti ọgbọ́n àti ipá àti ọlá àti ògo àti ìbùkún. Gbogbo ẹ̀dá tí ó sì ń bẹ ní ọ̀run àti lórí ilẹ̀ ayé àti nísàlẹ̀ ilẹ̀ àti irú àwọn tí ń bẹ nínú òkun àti gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú wọn ni mo gbọ́ tí ń wípé kí a fi ìbùkún àti ọlá àti ògo àti agbára fún ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ àti fún ọ̀dọ́ àgùntàn náà láyé àti láéláé. Àwọn ẹ̀dá alàyè mẹ́rin náà wípé àmì. Àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún náà wúlẹ̀, wọ́n sì foríbalẹ̀ fún ẹni tí ń bẹ láàyè láé àti láéláé. Ìfihàn orí ìkẹfà. Èmi sì rí nígbà tí ọ̀dọ́ àgùntàn náà ṣe ọ̀kan nínú àwọn èdìdí wọn ni, mo sì gbọ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀dá alàyè mẹ́rin ni wí bí ẹni pé sísan ara pé wá wò ó. Mo sì wò sí kíyèsí ẹṣin funfun kan, ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ní ọrùn kan, a sì fi adé kan fún un, ó sì jáde lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun. Nígbà tí ó sì ṣí èdìdí kejì, mo gbọ́ ohun ẹ̀dá alàyè kejì ń wípé wá wò ó. Ẹṣin mìíràn tí ó pupa sì jáde, a sì fi agbára fún ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ láti gba àlàáfíà kúrò lórí ilẹ̀ ayé, àti pé kí wọn kí ó máa pa ara wọn, a sì fi ìdàánú ńlá kan lé e lọ́wọ́. Nígbà tí ó sì ṣí èdìdí kẹta, mo gbọ́ ohun ẹ̀dá alàyè kẹta ń wípé wá wò ó. Mo sì wò sí kíyèsí ẹṣin dúdú kan, ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ní òṣùwọ̀n awẹ́ méjì ní ọwọ́ rẹ̀. Mo sì gbọ́ bí ẹni pé ohun kan lé àárín àwọn ẹ̀dá alàyè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin nì ti ń wípé òṣùwọ̀n àlìkámà kan fún owó idẹ kan àti òṣùwọ̀n ọkà bálè mẹ́ta fún owó idẹ kan. Sì kíyèsí kí o má sì ṣe pa òróró àti ọtí wáìnì lára. Nígbà tí ó sì ṣí èdìdí kẹrin, mo gbọ́ ohun ẹ̀dá alàyè kẹrin wípé wá wò ó. Mo sì wò sì kíyèsí ẹṣin ràndánràndán kan, orúkọ ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ni ikú, àti ipò òkú sì tọ̀ lẹ́yìn, a sì fi agbára fún wọn lórí ìdámẹ́rin ayé láti fi idà àti ebi àti ikú àti ẹranko orí ilẹ̀ ayé pa. Nígbà tí ó sì ṣí èdìdí karùn-ún, mo rí lábẹ́ pẹpẹ ọkàn àwọn tí a ti pa nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti nítorí ẹ̀rí tí wọ́n dì mú. Wọ́n kígbe ní ohun rárá wípé yóò ti pẹ́ tó Olúwa ẹni mímọ́ àti olóòótọ́, ìwọ kì yóò ṣe ìdájọ́ kí o sì gbẹ̀san ẹ̀jẹ̀ wa mọ́ lára àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ ayé. A sì fi aṣọ funfun fún gbogbo wọn, a sì wí fún wọn pé kí wọn kí ó sinmi di ìgbà díẹ̀ náà, títí iye àwọn ìránṣẹ́ ẹlẹgbẹ́ àti arákùnrin wọn tí a ó pa bí wọn yóò fi pé. Nígbà tí ó sì ṣí èdìdí kẹfà, mo sì rí sì kíyèsí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹ̀. Oòrùn sì dúdú bí aṣọ ọ̀fọ̀ onírun, òṣùpá sì dàbí ẹ̀jẹ̀. Àwọn ìràwọ̀ ojú ọ̀run sì ṣubú sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igi ọ̀pọ̀tọ́ ti rẹ àìgbó èso rẹ̀ dànù. Nígbà tí ẹ̀fúùfù ńlá bá mì í, a sì ká ọ̀run kúrò bí ìwé tí a ká, àti olúkúlùkù òkè àti erékùsù bí a sì ṣí kúrò ní ipò wọn. Àwọn ọba ayé àti àwọn ọlọ́lá àti àwọn olórí ogun àti àwọn ọlọ́rọ̀ àti àwọn alágbára àti olúkúlùkù ẹrú àti olúkúlùkù òmìnira sì fi ara wọn pamọ́ nínú ihò ilẹ̀ àti nínú àpáta orí òkè. Wọ́n sì ń wí fún àwọn òkè àti àwọn àpáta náà pé ẹ wólùwá, kí ẹ sì fi wá pamọ́ kúrò lójú ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ àti kúrò nínú ìbínú ọ̀dọ́ àgùntàn náà, nítorí ọjọ́ ńlá ìbínú wọn dé, ta ní sì lè dúró.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa sowaju yin loni. Awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade. Agbagbo we pe e o ton soro wa. Agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju. Ti ilé ńlé tí ọ̀nà ńnà tí ó dàbí ẹni pé a fi àìsàn sí wọn lára tàbí tí ìpọ́njú ìbànújẹ́ pọ̀pọ̀ tí ó wà fún wọn, a bẹ̀bẹ̀ lónìí wípé kí ẹ dá wọn sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìṣòro tí a kó wá síwájú yín lónìí, ẹ dá àwọn àdúrà àwọn ènìyàn yín. adupe wepe eti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ninu iwe woli ya Isaiah ori kerin le la adota ese keta dilogun. Iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese keta dilogun. Ese keta dilogun. Ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni wo o dale ebi. Eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le Oluwa wi. Ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wipe bi o ti le je wipe ota pupo le o dide si won ti awon ota wonyi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse si ni awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayi koro yi won si ni agbara okunkun popo to je wipe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babylon ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan wonyi wipe bi won ba le gbekele Olorun wipe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni wipe bi o ti le dabi eni wipe ota le lagbara agbara okunkun wipe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Oluwa wipe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo beni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile ama we ni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun wi pe ko si ohun ti a se si omo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wipe Olorun lo ndabira ti o si nse ise iyanu ni igbesi aye won. Eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun a wi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu Oluwa Olorun wa ni igbala Israeli wa. Ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si Olorun miran wipe awon nkan won yi ko ni le gba won sile agbara won yo je otu ba nte ni igbesi aye won wipe sugbon ninu Oluwa Olorun wa ni kan soso ni igbala Israeli wa. oba je mo we pe igbala tabi idande tabi imuni duro tabi iwosan we pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori we pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon woyi ti a ti gba sile awon woyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iranlowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo o ma n koni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigbanila nipa sisoni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kun ni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti olorun ma nwo san nihi o ma ya ni lenu o si ma ko wa lomi inu lati ri awon ti won ton so kale lo se awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won gwa iranlowo nibi ti ko si iranlowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati a ba ri eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo n se irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon nkan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti n kepe Oluwa ti o ti moruko Jesu Kristi Oluwa ti o ti n we ninu eje Jesu Kristi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon nkan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala Olorun ninu okan re ohun ti Olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbẹkẹle ohun ni tooto bi a ba fe gbẹkẹle ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Korinti kini ori kefa ese ikesan Korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisooto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi a tin ka bibeli to yi se akoti mo wi pe awon alaiso to ki o jogun ijoba olorun oni bi a tin somo olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wi pe alaiso to ki o jogun ijoba olorun gege bi iwa olorun ti a mo gege bi isesi olorun ti a mo gege bi a ti mo wi pe olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wi pe alaisooto ki o jogun ijoba olorun oni ki a ma setan yi je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wi pe awon aborisa papa won ko leto si ijoba olorun oni ki a ma setan ara wa je ki a wa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je keni keni ki o tan wa je wi pe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba olorun ninu corinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wi pe bi aba ti nse iborisa o ti ani lati se ni wi pe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko olowa ninu corinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wi pe ironu po ada ni o ye elese ironu po ada ni o ye aborisa ironu po ada ni o ye eni to nse agbere ironu po ada ni o ye eni ti o nre ofin olorun koja oni nitori na bi aban fe itoni olorun bi aban fe itoju olorun bi aban fe abo lati odo olorun bi aban fe ki agbara ti o wa ninu oruko jesu ki o je fun wa bi aban fe ki agbara ti o wa ninu eje jesu ki o je ti wa bi aban fe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi aban fe ki agbara olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbese aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olofe mi e sa fun iborisa bi a ba nso nipa ironu po ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a nda ironu po ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọpọ àwọn tí wọn gbàgbọ sì wá wọn jẹwọ wọn sì fi iṣẹ wọn hàn ọpọ àwọn tí ó gbàgbọ wọn wá àwọn wọnyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọn gbàgbọ ní ìkọkọ tí wọn kò lè darapọ pẹlú àwọn ọmọ ọlọrun àwọn wọnyí kì í ṣe àwọn tí wọn sọ wípé wọn gba orúkọ jésù kristi gbọ ṣùgbọn tí wọn kò jẹ kí a mọ wípé onígbàgbọ ni wọn jẹ ní ìgboro o so wipe opo awon eniyan woyi ti won gbagbo ni tooto won wa won jewo won si fi ise won han ki si se die ninu awon tin se ise kuse li oko iwe won jo won si dana sun won loju gbogbo eniyan won si siro iye won won si ri o je egba medogbon iwon fadaka ohun ti a n je ki o ye wa nihin ni wipe lẹsẹ kẹsẹ ti awon wonyi gbagbo won se ohun ti o wu ni lori won se ohun ti o fi han wipe won ti gbagbo ni tooto kini won se awon ti o ti dabi alalopa ida ninu won awon ti o ti dabi eni wipe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wipe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o jemo iborisa tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o tile je wipe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana sun won bi o ba je wipe ni tooto ni o ti ronu po ada ti o ko iborisa sile o daju wipe awon orisa ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon kan miran awon awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon kan miran e ti o nso mo de to nso mo wo e to n de morun e to n gbe kakiri ninu apo gbogbo nkan won yi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won kojule ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon kan won yi wo ese ogun be li oro lowa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon kan ti ki dani sile awon kan ti ki gbanila bi abaronu po ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristu Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristu gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti eni keni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti olorun ni eyin eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisa sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisa ati awon nkan ti o ro mo iborisa awon ti won ti ko sile awon ni a pe ni omo olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emire awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristu Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenu mo eje Jesu awon ni a npe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le kojo ija se wa bi a ba je ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbesi aye wa ni pe ati je ti Olorun wi pe ati ko ese wa sile wi pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi e ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkera muramu gege bi kini o o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu won si takasi wa wi pe won o se wa nibi o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo tooto ni wa bi a ba simi le Olorun ti a gbekele Olorun ibikibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori eni ti nbe ninu yin to bi ju eni ti nbe ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wipe oye ko ye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo pe enikan so won ma beru bi won ba gbo wi pe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo pe enikan ti o dabi esu fun ara re wi pe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon ton se ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon fun wi pe bi a ba je onigbagbo to to anything be ninu wa o to bi ju anything be ninu aye lo nitori be bi a ba ri enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se amo wi pe ihale farao o po se awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wi pe ihale nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe shedraki meshaki ati abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi a ba je ti olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni we pe bi o ba le to agbara olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe olorun olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wi pe olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe olorun alagbara olorun eleda ohun ati aye olorun ti o yo awon mo israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu egypt olorun ti o gba shedraki meshaki ati abednego sile olorun ti o da bobo daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebologun tani awon ti o nkaakiri bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni toto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun olorun wipe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wipe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalupa ida ko ni lagba lori re oso ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re kosi si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara kosi oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara kosi ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile ki o le je ti olorun ni toto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni toto o daju wi pe out da osile out you ide re afa gbogbo ide ti o de afa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu jesu christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati sere sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbesi aye re nitori ti tobi ni eni tin gbe inu re Jesus Christ ti o wa fi inu re se bogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

O wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a to ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni tin se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran leti wepe nigba ti ada eniyan pelu erope ile se ran ti wepe nigba ti egun de sori eniyan olorun wepe erope saani iwo iwo se pada di erope sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wepe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wepe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wepe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ohun fa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wipe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele ikini ke a ma safere ohun ti nbe loke ikeji ati se afere ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihi ikini ke a ma se afere olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbesi aye re o ni ko safere olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Filipi ori keji wepe awon elomiran o ti le sese ki won ro wepe won wa ninu ijo tabi ki won ro wepe won je eniyan olorun ki won ro wepe awon paapa je eni ti o ti di atunbi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won safere ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Filipi ori keji ese ikokanlelogun nitori gbogbo won ni ntoju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni safere ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi afere si nkan ti olorun o ye ki a mo wipe o je wipe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma safere ohun ti nbe loke ninu Matthew ori kefa ese ikejilelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n safere o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wipe gba ti a ti yi wa lokan pada iyipada ye ko deba ife wa ati ile.

0: power ke mo we pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ile power ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ile pa wa ati nkan kan wa edun kan wa ki o je nipa wi pe a nwa olorun ye ki n bi oni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta dilogoji Genesis ori keta dilogoji ki iwo paapa ki o jolo to si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori keta dilogoji ese ikedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Christi ni awari se o ti mo wi pe Jesu Christi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo n wa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo n wa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo n wa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo n wa kaakiri kini iwo n wa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wi pe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Christi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Jesu Christi olowa olugbada olufe okan wa nibi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan tin be le aye o ni ki a ma ronu awon nkan tin be loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan woyi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji wonyi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan pe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han o wipe tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon we pe eyin ni o si ti jidide nigbati eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigbati eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le afi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu kristi jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigbati jesu kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo aparamo iku re ari we pe awa paapa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gbati a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu kristi jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o so fun a wi pe a ti ku si ese ninu romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori bi a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re bi a ba nso nipa ajinde a o kokko ma so nipa ti iku ati ku pelu kristi a se wa ji wa dide pelu jesu kristi lakoko a kan wa ma gbelebo pelu re aku pelu re ni akoko igbala wa ajiwa dide pelu kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo kristi ye ki a pada si kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa we pe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan wo yi ni itumo wi pe ki a ma safere ohun ti n be le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun
1: bi abati denu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ke a wa olorun ke a wa oju olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ki alaafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo olorun oni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa lorun ninu heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni a ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo nsaferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi ìṣúra wa yóò wà lọ́run a kò ní to ìṣúra wa jọ sí ayé a kò ní máa ṣàfẹ́rí ohun tí ó wà nínú ayé yìí nínú Matthew orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ẹ má ṣètò ìṣúra jọ fún ara yín lé ayé níbi tí kòkòrò àti ìpààrà ibà jẹ́ àti níbi tí àwọn olè irúnlẹ̀ tí wọ́n sì ń jalè ṣùgbọ́n ètò ìṣúra jọ fún ara yín lé ọ̀run níbi tí kòkòrò àti ìpààrà kò lè bà á jẹ́ àti níbi tí àwọn olè kò lè rúnlẹ̀ kí wọn kí ó sì jalè nítorí níbi tí ìṣúra yín bá gbé wà níbẹ̀ lé ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti di ẹni ìgbàlà a kì í rí wọn ní ẹ̀kọ́ bíbélì wọn a sọ wípé nígbà yìí gan lákòókò ẹ̀kọ́ bíbélì ni àwọn oníbàárà wọn ló máa ń wá ǹjẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ó ń to ìṣúra jọ sí ọ̀run àbí ó ń to ìṣúra jọ sí ayé. Àwọn ẹlòmíràn ní ọjọ́ ìsinmi wọn kì í fi àkókò sílẹ̀ fún ìsìn olúwa wọn kì í fi àkókò sílẹ̀ láti ṣe ìjìrì ọkàn wọn a máa sọ wípé bí àwọn kò bá sí ṣọ́ọ̀bù wọn ní ọjọ́ ìsinmi àwọn ò ní rí owó pa wọlé púpọ̀ tó bẹ́ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣé ó ń ṣe àfẹ́rí èyí tó wà lókè àbí ó ń ṣe àfẹ́rí nǹkan tí ó wà nínú ayé. Ó yẹ kí àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́ àwa tí a gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run àwa tí a mọ̀ wípé ìbùkún ọlọ́run ni máa múni là láì fi làálàá pẹ̀lú rẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ọlọ́run ni ààbò wa ọlọ́run ni ìpèsè wa ọlọ́run ni ìní wa nítorí bẹ́ẹ̀ kí a fi àkókò sílẹ̀ láti máa wọ ojú ọlọ́run kí a fi àkókò sílẹ̀ láti máa ṣe ìlépa àwọn ohun mímọ́ ohun tí ń bẹ lókè yẹ kí a padà sí orin dáfídì orí kẹtàléláàádọ́rin ese ike dogmon tani muni li orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni onisamu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni onisamu yi eni ti o korin david yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin david yi kan na ese ori keta le la adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yotan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alai lolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iku won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon fadaka awon ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye o ni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni nkan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni epo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le afirun won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se won nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomi tutu ti awon won yi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon won yi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kero ninu okan won ma se ilara wepe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si kolose ori keta nisisiyi anwo fi faramo kristi ati abore fi faramo kristi ati abore kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku asi ti fi iye yi pamo pelu kristi ninu olorun ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugba nso nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wi pe ati sinipo pada e je wi pe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a sinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wi pe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wi pe ina njo ni a wa nibi ti o je wi pe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu akuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu akuro nibi isoda horo ti a wa tele tele asi ti mu akuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu akuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awojo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Christi ati kuro ni awojo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awojo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu kristi ohun lo mu wa darapo mo kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara kristi eni ti a ti jidide o wa n so ni ese keta yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omoti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohunkohun ti iba sele si boku toro kobo lowo e o ni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni to to ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide ki le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi abati ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe ati ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi on kegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo Olorun oni aseti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun eje wipe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ke atun pada si orin Davidi orin Davidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti ani ninu Olorun orin Davidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan gaogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gu ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin Davidi yi kan na ori keta dilogun ese ikejo orin Davidi ori keta dilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Davidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo Olorun je ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pamo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigbati Christi eni ti se ye wa yo farahan je wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerinla ki wo ki o pa ofimo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi Titu ori keji ese iketala ki ama wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun olorun o n pada bo lekeji Heberu ori kesan ese ikeji din logbon beni Christi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan sosu lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan sosu Jesu Christi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo nigba keji nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigba ti owo ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju matiti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipadabo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun le awa se nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Christi se o ti ni Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se a o ti faramo Christi o si ni abo ninu Christi o ni iye ani pekun ninu Jesu Christi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu olorun we pe nigba ti Jesu Christi yo farahan nigba ti yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi opin idaniloju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yo de wepe oju ko ni ti wa wepe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de
2: ifihan ori ikejila ami nla kan si han ni orun obirin kan ti a fi orun wo ni aso osupa si nbe labe ese re ade onirawo mejila si nbe li ori re o si loyun o si kigbe ni irobi o si wa ni irora ati bimo ami miran si han li orun si kiyesi dragoni pupa nla kan ti o ni ori meje ati iwo mewa ati ade meje ni ori re iru re si wo ida meta awon irawo o si ju won si ile aye dragoni na si duro niwaju obirin na ti o fe bimo pe nigba ti o ba bi ki o le pa omo re je o si bi omo okunrin kan ti yo fi opa irin se akoso gbogbo awon orilede a si gba omo re lo soke si odo olorun ati si ori ite re obirin na si sa lo si agejo nibi ti agbe ti pese aye sile de lati owo olorun wa pe ki won ki o ma bo nibe ni egbefa ojo o le ogota ogun si nbe ni orun ni kaili ati awon angeli re ba dragoni na jagun dragoni si jagun ati awon angeli re won ko si le segun be ni a ko si ri epo won mo le orun a si le dragoni nla na jade ejo lailai ni ti a n pe ni esu ati satani ti n tan gbogbo aye je a si le ejo si ile aye a si le awon angeli re jade pelu re mo si gbo ohun rara le orun wipe nigba yi ni igbalade ati agbara ati ijoba olorun wa ati ola ati kristi re nitori ati le olufisun awon arakunrin wa jade ti o n fi won sun niwaju olorun wa losan ati loru won si segun re nitori ejo odo agutan na ati nitori oro eri won won ko si feran emi won ani titi de iku nitori na e ma yo eyin orun ati eyin tin gbe inu won egbe ni fun aye ati fun okun nitori esu sokale toyin wa ni ibinu nla nitori o mo pe igba kukuru sa ni ohun ni nigbati dragoni na ri pe ale ohun lo si ile aye o se nu ni bini si obirin ti o bi omokunrin na a si fi apa iye meji ti idi nla na fun obirin na pe ki o fo lo si aginjo si ipo re nibi ti a gbe bo fun akoko kan ati fun awon akoko ati fun idaje akoko kuro lodo ejo na ejo na si tu omi jade lati enu re wa bi odo nla seyin obirin na ki o le mu ki isan omi na gba lo ile si ran obirin na lowo ile si ya enu re o si fi isan omi na mu ti dragoni na tu jade lati enu re wa dragoni na si binu gidigidi si obirin na o si lo ba awon iru omo re yoku jagun ti won pa ofin olorun mo ti won si di eri jesu mu
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Be a barrier and it's your knee bearer. Nino a cotti ashes a cotton. Kiafi honey pack will be all our socket. Arab bearing two one egg mogonla.
5: I just need to see a canine with Rome, only Kajila. Ese ikokanla o so fun wa wi pe ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e jo sai bi e ma ni igbona okan yen ni mo fe beere ibeere fun pe bawo ni a se le ni igbona okan se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan
4: ibeere se onigbagbo ni eyin fun ra yin
5: be ni sir
4: iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa
5: igbona okan si ise olorun ati lati le gbadura fun ise ese kristeni
4: ase popo romo ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se olowa ohun ti paul apostle so fun ani we pe ki a ni itara ko so fun awe pe ki a ni igbona okan nipa ti ara ṣùgbọ́n sọ wípé bí a bá fẹ́ ṣe ohunkóhun fún ọlọ́run wípé ó yẹ kí a fi ìtara hàn pẹ̀lú ìfẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú iná ẹ̀mí tí ó ń jó nínú ọkàn wa láti lè ṣe ìfẹ́ ọlọ́run àti láti lè ṣe iṣẹ́ fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí ó là sílẹ̀ fún wa ṣé a gbọ́ nígbà tí olùkọ́ ń kọ́ wa wípé àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá fẹ́ dá okòwò sílẹ̀ tàbí ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wọ́n máa ń jára mọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọn kì í ṣe ọ̀lẹ rárá wọ́n máa ń fi gbogbo ohun tó nílò sí yala nipa ti akoko, yala nipa ti owo, yala nipa jija awon nkan miran sile ni igbese aye won ti o le di won lowo ise to ye ki won ki o se. Eyi ni Paul apostle lo so fun awo pe awa paapa bi a fe sise fun Olorun tabi a fe se ohun kan ti Olorun ti la sile fun wa wo pe iru ohun be o ye ki a se ni akoko ti o wo ni akoko ti o dara. Eyi ni o so we ni pe nipa ise sise e ma se se ole e ma ni itara tabi igbona okan e ma sin Olorun lati ibere igbese aye onigbagbo bi a ba fe sin Olorun ni tooto o ye ki a jigiri ki a se ohun ti Olorun fe ki a se se amo we pe opolopo ni o wa bi a ba soro igbala fun won won ma so fun awe pe won a gbe oro na yewo yo si gba won ni opolopo osu tabi odun ki won ki o to le tele Jesu sugbon bi a ba wo awon apere ti a ri ninu bibeli lese kese ti Jesu ti pe awon Petero, Johanu, Jakobu ati awon Andero bibeli so fun awe pe lese kese ni won tele Jesu Kristi bi a ba si wo ipe Matthew lese kese ti Jesu pe Matthew lese kese ni o tele Jesu Kristi ati eri ogbeni Saulu ara Tarsu nigbati Oluwa pade re ni ojo ona ti o lo si ile Damascus ti o so fun we pe ohun isoro ni fun Paulu tabi fun Saulu lati tapa si egun ti o so we pe iwo ta ni Oluwa ti Oluwa si fi ara re han Saulu lese kese pelu itara pelu igbona okan ni ari we pe Paulu ti gba Jesu gege bi olugbala re. Bi a ba si wo ise awon apostle pelu ni ori keji ise awon apostle ni ori keji lati ese iketadinlogoji nigbati won si gbo okan won gbogbe won si so fun Petero ati awon apostle yoko pe ara kini ki awa ki o se. Petero si we fun won pe eronu pe oda ki a si baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebon emi mimo ese ogoji ati oro popo miran li o fi n jeri ti o si n fi gba won ni iyanju owe pe e gba ara yin la lowo iran arekereke yi nitori na awon ti o fi ayo gba oro re a baptisi won li ojo na a si ka iwon egbedogun okan kun won a ri awon eniyan won yi o pe lese kese ti won gbo oro Olorun be ni won fi itara tabi igbona okan gba oro Olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun Jesu Kristi. Eyi ni apere ti a fi lele fun wa we pe awa paapa lese kese ti a gbo oro Olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ki a ma so we pe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada a o wa oju Olorun. Be na ni bi a ti n gbo nipa atunse gbogbo awon nkan won yi je ojuse ti a ni se yala si Olorun yala si ara wa yala si awon aladugbe wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je eniyan Olorun bi ti wa o sese a ni atunse lati se ti emi Olorun ti o n toka si fun wa ti o si n kan nipa fun awe pe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese ni bi eni ti o mo Olorun a ri awon elomiran we pe won ma fi akoko falẹ a ma so we pe emi n fe sugbon o se alera fun ara we pe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju be lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o sese fun mi tabi yo sese fun mi lati gboran si Olorun lenu sugbon ohun ti a n so fun wa ni wipe lese kese ti a ti gbo oro Olorun ti o n so fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba bee ni a lati fi itara tabi igbona okan si Oluwa ki a si so fun Olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o n so fun wa nipa isodi mimo a ti mo wipe bi eniyan ba ni igbala o ni idariji ese o ni alaafia Olorun ni okan re a ko oruko re si iwe iye Olorun eyi ko mo nipa wipe a ti ni igbala nisisiyi nitori be ko si omiran ta ni lati se oro Olorun so fun wa wipe a ni lati tesiwaju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a n pe ni isodi mimo ìsọdi mímọ́ yìí ni yóò mú gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé wa ni yóò mú kúrò ni yóò fà á tu pátápátá tí àìlera tí ó wà nínú ọkàn wa tí kò jẹ́ kí a lè máa sáré sí nǹkan tí ń ṣe ti ọlọ́run tàbí kí a lè gbé ìgbésí ayé wa mímọ́ láti inú ẹ̀mí wa wá nígbà tí a bá ní ìsọdi mímọ́ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ọlọ́run yóò mú kúrò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí a ti gbọ́ wípé nǹkan kan kù fún wa gẹ́gẹ́ bí ìrírí onígbàgbọ́ àwọn ẹlòmíràn máa fi dọ́la wọ́n máa sọ wípé bóyá ní ọjọ́ mìíràn bóyá ní ọdún tí ó ń bọ̀ ṣùgbọ́n bí a bá ní ìgbóná ọkàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó yẹ kí a lè lọ bá ọlọ́run wípé ohun gbogbo tí ó jẹ́ gbòǹgbò ìkorò tàbí gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ọkàn wa kí ọlọ́run kí ó bá wa fà á tu a rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní ìsọdi mímọ́ fún ọdún púpọ̀ ṣùgbọ́n ìtara láti wọ ojú ọlọ́run láti wọ àlẹ̀jìn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí a fi ohun gbogbo rúbọ èyí jẹ́ pé tí a fi ohun gbogbo lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àgbélébu jésù wípé ohunkóhun tí o bá fẹ́ kí a ṣe ọ̀nà tí o bá fẹ́ kí a rìn ìgbésí ayé tí o bá fẹ́ kí a gbé a fẹ́ gbé e a rí àwọn ẹlòmíràn tó jẹ́ pé kò sí ìgbóná ọkàn kò sí ìtara wọ́n á wà ní ọdún púpọ̀ láì ní agbára ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run láti lè ṣe iṣẹ́ tí ó wà ní iwájú wọn láti ṣe ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ ni wípé ohunkóhun tí ọlọ́run bá ń sọ fún wa ó ń sọ fún wa nípa ìgbàlà ni ó ń sọ fún wa nípa ìsọdi mímọ́ ni ó ń sọ fún wa nípa agbára ẹ̀mí mímọ́ tí yóò kún wa nígbà tí a bá baptisí wa pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ ohunkóhun tí ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa ọlọ́run pa láṣẹ fún wa wípé kí a ní ìtara kí a ní ìgbóná ọkàn tàbí ó ṣeé ṣe ní bí a ti ń jèrè ọkàn àwọn ẹlòmíràn wà wípé wọ́n ti di onígbàgbọ́ ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn kò lè tọ́ka sí ẹnikẹ́ni tí wọ́n jèrè fún kristi ó dàbí ẹni pé ìṣupa wọn lẹ́nu dé ó dàbí ẹni wípé ọkàn wọn tutù púpọ̀ sí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó wà ní agbègbè wọn ó dàbí ẹni wípé àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n tilẹ̀ wà ní agbègbè wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ń bá wọn gbé gẹ́gẹ́ bí àwọn abániṣiṣẹ́ tàbí àwọn agbanisíṣẹ́ tàbí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní abẹ́ wọn wọn kò tilẹ̀ mọ̀ nípa ìgbàlà tí wọ́n sọ pé wọ́n ní ṣùgbọ́n bí a bá wo àwọn àpẹẹrẹ tí ó wà nínú bíbélì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn tí a kà nípa rẹ̀ nínú bíbélì tí wọ́n ti gba jésù kristi gbọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n sọ fún àwọn ẹlòmíràn wípé àwọn pàápàá ní fi ayé wọn fún jésù ẹ jẹ́ kí a wo jọ́hánù ìwé ìhìnrere ti jọ́hánù orí kìíní láti ẹsẹ̀ ogójì ọ̀kan nínú àwọn méjì tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ jọ́hánù tí ó sì tọ jésù lẹ́yìn ní andero arákùnrin simoni petero òun tètè kọ́ rí simoni arákùnrin òun ti kára rẹ̀ ó sì wí fún un pé àwa ti rí mẹ́sáyà ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ kristi ó sì mú un wá sọ́dọ̀ jésù jésù sì wò ó wí pé ìwọ ni simoni ọmọ jona kefa lè ó sì máa pè ọ́ ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ pétérù wò ó irú ìgbóná ọkàn tí ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ tí ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ mi wípé bí a bá ti mọ jésù a kò gbọ́dọ̀ fi ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn di ọjọ́ mìíràn kí a sọ wípé bóyá nígbà tí mo bá mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ju bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí mo bá lè gbàdúrà ju bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí mo bá rí àwọn ìrírí onígbàgbọ́ ju bẹ́ẹ̀ lọ yóò ṣeéṣe fún mi láti lọ sọ fún àwọn ẹlòmíràn ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí andrew tí ó bá jésù pàdé tí ìyè ọlọ́run àlàáfíà ọlọ́run tí ó wọ inú ọkàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú ìgbóná ọkàn ni ó lọ sọ fún simoni petero wípé àwa ti rí mẹ́sáyà a ti rí kristi ó sì mú un wá sí ọ̀dọ̀ jésù ní orí kẹrin jọ́hánù yìí kan náà ni a ti rí obìnrin tí ó bá jésù pàdé ní ibi kànga jákọ́bù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí obìnrin yìí tí ó ti gba jésù gbọ́ tí ó sì mọ̀ wípé èyí ni kristi náà ohun tí bíbélì sọ fún wa ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni obìnrin yìí lọ ni ó sọ fún àwọn ará ìlú ẹ jẹ́ kí a wo jọ́hánù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n nígbà kan náà ni obìnrin náà fi ládùúgbò rẹ̀ sílẹ̀ ó sì mú ọ̀nà rẹ̀ pọ̀n lọ sí ìlú ó sì wí fún àwọn ènìyàn pé ẹ wá wo ọkùnrin náà ẹni tí ó sọ ohun gbogbo tí mo ti ṣe rí fún mi èyí a lè jẹ́ Kristi náà. Nígbà náà ni wọ́n ti ìlú jáde, wọ́n sì tọ́ wá. Èyí ni a ń sọ fún wa wípé kí a ní ìgbóná ọkàn. Bí ó bá jẹ́ bí ohun kan bá wà lónìí tí Ọlọ́run bá ìjọ wí lé lórí, òun ni wípé ó dàbí ẹni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ìjọ

0: lóòótọ́ ti fi gbòǹgbò múlẹ̀ lórí ìpìlẹ̀ ìhìn rere tí kò lábòlà tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ìránṣẹ́ sàtánì àti àwọn ìránṣẹ́ ọ̀run àpáàdì wọn kò lè ṣẹ́gun rẹ̀. Àkókò yóò kùnà fún wa láti jẹ́ kí n lè sọ fún ọ àwọn inú níbí ni tí ó dìde sí ìjọ láti àtètèkọ́ṣe àti láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọ àkọ́kọ́ kì í ṣe ìjọ tí ó lówó, ìjọ tí ó ní àwọn gbajúmọ̀ tàbí ìjọ tí ó ní àwọn dúkìá, ìjọ tí ó ní ohun ìní tàbí ilẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ nítorí wípé Jésù Kristì ni ó jẹ́ ìpìlẹ̀, nítorí pé Jésù Kristì ni ó jẹ́ àpáta, nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn inú níbí ni tí a ṣe sí ìjọ wọn kò lè ba ìjọ jẹ́ tàbí kí wọn kí ó da ìjọ rú tàbí kí wọn kí ó pa ìjọ run pátápátá. Síbẹ̀síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ń ṣe inú níbí ni wọ̀nyí, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìjọ lágbára sí gbogbo àkójọpọ̀ ìtàn, ìtẹ̀síwájú àti ìkéde ìrere ní ìgbà àwọn apọ́stẹ́lì títí di àkókò yìí, wọ́n jẹ́ kí ó yé wa wípé ìwàásù Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni nìkan ṣoṣo tàbí bí wòlíì tàbí bí oníwà rere tàbí bí ẹni ńlá kan tàbí àpẹẹrẹ kan lásán, kì í ṣe èyí ni ó jẹ́ kí ìjọ kí ó lágbára tí ó sì jẹ́ kí ó gbèrú, ṣùgbọ́n ìwàásù Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń ṣe àṣekágbá ìgbàlà wa tí a fi ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ìwàásù yìí gan ni ó jẹ́ kí ìjọ kí ó lágbára. Ó sì yẹ kí ó yé wa wípé ohun yìí kan náà ló yẹ kí a máa tẹnumọ́ títí di òní, kí a sì máa tọ́ka àwọn ènìyàn tí ń wá síhìn sí Jésù Kristì olùgbàlà àti olùdáǹdè wa. Nínú Kọ́rìntì kínní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá, kí a tún wò lẹ́ẹ̀kan sí i, nítorí ìpìlẹ̀ mìíràn ní ẹnìkan kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ lọ tí í ṣe Jésù Kristì. Ìpìlẹ̀ mìíràn ní ẹnìkan kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ lọ tí í ṣe Jésù Kristì. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìpìlẹ̀ yìí kan ṣoṣo ni ó lè gbé wa ró. Ìṣẹ́gun tí ẹ̀sìn Christianity ní, ó jẹ́ ohun tí a ní nípa ìlànà tí a fi lé wa lọ́wọ́ láti inú Bíbélì, nítorí wípé ìlànà yìí ni ó fi Jésù hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a kọ́ ilé ìgbàgbọ́ wa lé lórí. Bí àwa pẹ̀lú bí a bá mọ nǹkan wọ̀nyí, yóò jẹ́ kí ìsìn wa kí ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa, kí ó sì jẹ́ pé àwa pàápàá a ó jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa, kí a mọ̀ wípé àwọn ẹ̀kọ́ ìhìn rere tí ó gbé Jésù kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn àti gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, àwọn wọ̀nyí ni ó wúlò fún wa láti jẹ́ kí ìjọ kí ó dúró níwájú Ọlọ́run. Bí ó bá jẹ́ pé olùdásílẹ̀ ìjọ lè á fi hàn àwọn ènìyàn, bí ó bá jẹ́ pé olùṣọ́ àgùntàn ẹlẹ́ran ara lè á fi hàn àwọn ènìyàn, bí ó bá jẹ́ wípé àwọn olùkọ́ lè á fi hàn àwọn ènìyàn, bí ó bá jẹ́ wípé àwọn ènìyàn kan tí a kà sí pàtàkì nínú ìjọ lè á fi hàn àwọn ènìyàn, ìjọ bẹ́ẹ̀ kí ó lè dúró, ìjọ bẹ́ẹ̀ kí ó lè fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí ní ohun tí ó ṣe kókó láti lè darí wọn sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti lè ní ìgbàlà. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ohun tí a kọ́ nínú ìtàn Kristẹni ni wípé láti ìbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti fi òǹtẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí wípé Jésù Kristì nìkan ni ó máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà àti olùfúnni ní ìyè. Àpẹẹrẹ yìí ni ó yẹ kí àwa pẹ̀lú kí ó tẹ̀lé. Jẹ́ kí a wo Hebrew orí kejì ẹsẹ̀ kẹta, Hebrew orí kejì ẹsẹ̀ kẹta, àwa ó ti ṣe làá. Bí àwa kò bá náà ní irú ìgbàlà ńlá bí èyí tí a tètè kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa, tí a sì fi múlẹ̀ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí ó gbọ́ ọ, ó ní àwa ó ti ṣe làá, àwa ó ti ṣe bọ́ nínú ìdájọ́ Ọlọ́run, àwa ó ti ṣe bọ́ nínú ìjìyà ayérayé bí a kò bá náà ní ìgbàlà ńlá bí irú èyí. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí a ń sọ ní ìgbà gbogbo fún àwọn tí ó ń wá sí inú ìjọ wípé wọ́n ní láti gbàdúrà títí wọn ó fi rí wípé a ti gba ọkàn wọn là, a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n, a ti yí ìgbésí ayé wọn padà sí rere nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì nìkan ṣoṣo. Nínú Pétérù kejì orí kẹta Peteru keji, ori keta, ese keji. Ki enyi, ki ole, ma ranti oro, ti ati enu awon woli mi moso, shaju, ati ofin oluwa, ati olugbalawa, lati odo awon aposteli yi, wepe eko yi ti awon aposteli filele, ti won je ki o da wa loju wepe Jesu Kristi ni olugbala. Oni eni ti soni di mimo, oni eni ti fi agbara e mimo kuni, oni ireti wa ni akoko iku, oni sini idakoro wa, oni alagbawe wa ni waju Olorun, oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku. Ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfun ni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de. Eyi ni yo je ki a ma rin ajo wa nigbati irin ajo ba nlo sopin. Gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye. Eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati Olorun. Gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa. Gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa. Eni ti o ku fun ese wa ti o si jiride fun idalare wa. Eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigba ti akoko yi ba to. Eyi ni o je ki a so wipe iku oro reda. Isa oku isegun reda. Nitori be je ki oye owe pe bi obani Jesu gege bi oluwa ati olugbala re. Nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju oluwa. Ki se eyi nikan an pe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto. Titi a o fi ri Oluwa je ki a wo epistle ti Juda si eniyan gbogbo. Epistle ti Juda si eniyan gbogbo ese keta olufe. Nigba ti mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin ni yanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho. Eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa wepe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho. Ki a ma je ki awon ti won wasu iwasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri. Kristi ati awon aposteli re won ti so tele saju wipe ni igba ikehin awon eleko eke yo po, awon woli eke yo po, awon Kristi eke papa won yo po jojo wipe yo si ronu fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan. Nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wipe o je eni tin sin Olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o. Ma se je ki awon nkan wonyi ki o da o pada. Ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbo jege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi. Je ki o ye o wipe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wipe ani lati ni igbala wipe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si n se asimi lati ri wipe o je eni ti a ti gba okan re la nipa iwenu mo eje Jesu Kristi. Wo Heberu ori kerin ese ikini. Nitori na eje ki a beru bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o kuna re. Bi a ba kuro lori ipile bi a ba kuro ninu eko bibeli bi a ba kuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mokuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko kristi atabi eko ihin rere bi aba kuro lori nkan won yi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki a beru ki a ri wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye ainipekun ati anfani lati ba jesu joba ni ikeyin e je ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti ati pile wa lowo gege bi jesu olugbala eyi ti ati pile wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti ati pile wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o se funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun ni agbara emi mimo ki ori wipe eko ihin rere ti a ti pile olowo odi mu titi a o fi ri jesu olowo ati olugbala wa
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: E je ki a gbadura. Baba, a wa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi e o ti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo ki a je eni tin gbo ki a je eni tin gba ki a je eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo adupe wepo eti gbo nitori agbadura loroko Jesu Kristi olowo ati olugbala wa e je ki a si bibeli wa si Episteli keji te Peteru seni ogbogbo Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iye bi iye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu Olorun ati opolopo ipese Olorun fun eni kokan wa ki ilana ti rapada ki o ba le je ti wa ife Olorun ni wipe ke abo kuro ninu ibaje tin be ninu aye ati wipe ki eda olorun aworan olorun ati iwa olorun ki o le je tiwa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti olorun baba ti o firan olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa sugbon o je ayo kan ti wa wipe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a kayi eyi ni ni peteru keji ori kini ese keta ati kerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife olorun we pe ke enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ke ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o dabi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a firan Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o nwa si inu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibukun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke a si ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke a wo ninu iwe mimo loni ohun ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro wi pe oye gbogbo wa bi a ba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni wi pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma n dun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba tin ri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti an lepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti adawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun je ke atun wo ese ikerin ti aka lekan ke atun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wipe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan je ke a wo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihi ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo we pe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je we pe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni we pe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wipe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo je ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oniwa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wipe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wipe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma ye wo I a se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin I a se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowa ya se ilepa yi ni o wa ninu enikokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wu Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori igi agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini ori kini ese ikerin dilogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo Olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni Olorun ti ro dara dara ohun ti a fe ko sile o si so fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile ohun ti Olorun ko ko se eni ti o le yi pada ye ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ohun ti a ti ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi eni keni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun Olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agutan wi pe o to ge iwasu wi pe ki a ma wasu lodi si ese ki a ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wa si lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to ohun ti an fe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agutan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun Olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe o setan en lagbaja to saju mi denu ojo o no sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so we pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ke yin ki o pe bi baba yin tin be le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigbati ipe ba dun nigbati a gba awon ayan fe soke nigbati a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo Olorun na mo we pe labe orun ko se n to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin tin be le orun ti pe nitori be ife Olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa Olorun alabapin aworan Olorun alabapin ise Olorun awon oro won yi ti atika latinu peteru latinu romu ati lati peteru kini peteru keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se ye biye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni a ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ke a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ke a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbesi aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo nigba na lo ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu e ni o fi da bi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iyi ainipekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atunbi bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba Jesu Kristi gbo ti o je wipe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye anipekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wipe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wipe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wipe iku Jesu Kristi lori ige agbelebo ni kan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wipe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ Jesu Kristi e ni a fi le ni idariji e ni a fi le bo lowo ese e ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wipe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Kristi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye enipekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wipe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori ige agbelebo ki o le je ere fun eni kokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se iyebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa wepe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wepe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo wepe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si wepe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wipe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wipe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wipe bi o ba gbadura o ma le emi esu jade o ma gbowo de awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wipe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se iyebiye awon ileri ti o tobi pupo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye won yi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti omode ti a ran lo si ileiwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje o ki ri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pa saga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kirin ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje ati bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je owo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije ku je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni eje ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketadinlogbon beeli olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma nro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obinrin won ma nro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obinrin won ma so we pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon oni be li olorun da eniyan li aworan re li aworan olorun li o da won o ati ako ati abo li o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko ewa mimo yi kan na le adamo obirin akoko ewa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati ewa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ti olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ti olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe we pe ke a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu matthew ori karun ati ka fun wa ninu rome ori kejo je ke a tun wo ninu efeso ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni aba won tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki aba le je alai ni aba won eni ti ko si ese kan sosho ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi amo we pe go si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun ni kehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo johanu kini ori keta johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli we pe gbogbo eniyan li o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Kristi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ke a ba le di alabapin ninu iwa olorun je kin bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ke a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re osoosu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun a fe ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti de alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on gbogboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni ti nja koko eja sile eni ti binu koko ibinu sile se ru eni be ti sa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupani eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ba o lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wi pe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le kuna agbara re ko le kuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun wa ni awon iliri wonyi ti o tobi awon iliri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eye pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Kristi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin so ni daaye agbara tin fi iye fun elese wi pe Jesu

ẹṣẹ ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun pe o ngbe ngbe o ki o so fun pe o n fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina koni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni ari wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samuel ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Daniel ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa iwa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ise nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun Josino lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adamu ti o wa ninu re eda ise ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun aworan Olorun nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o ro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin Luke ori kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki a wa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun Olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi opada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi opada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi opada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi opada ni o le se bi o ba

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa ki o si wa lori awon omo wa ati lori awon ara ile wa ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen.
1: A o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba fara balẹ ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wipe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan da aniyan nipa re o daju wipe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma n ro wipe Olorun se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma n ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wipe ibukun wada o daju wipe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si oto bi ile re bi o se jina si oto sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nko soso ti o si nwo ke se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma fun ni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya afon ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi aba ni ase papo kan ni a ti nwo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na sin mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kasi ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun koni si sile ini afi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye ta ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to leti wi pe ona si ibukun wa bi abala o loju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wi pe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi n ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa n so fun wa wi pe bi o ba di igba ti a ju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wi pe a ju ese sile ni iru iru ati eya ese o n so fun wa wi pe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gbawe a le sokun a le so wipe a ti gbo ipe olorun wipe e kan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e beere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati ngbadura ati nbere ati nwa kiri asi tin kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eredi re ni we pe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu asi ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so we pe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye noah won le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noah awon ti noah ti o wa asu si ti o so fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon won ni a pe ni elegan binu ati nkan oko ni o so fun wi pe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko ni tosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli osi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lainidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo ti waini pe o po nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abunisan bi ejo asi bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le aarin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lumi ko dun mi won lumi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abade omoti a ma ndi elegan bi atile ri eni ti o n kilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma n so ni di alaigboran ni iwe orin dafidi ori kini ti anka le on ti je ki o di mo fun wa wipe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wipe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o n fe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to n fe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkankan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o n se asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o n fe se asaro bawo ni ki n se to omo yi oku lo kun fun gege bi agba ninu ile ni o n fe mo kini oro olorun wi bawo ni ki n se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o n se asaro le osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o n so fun wa o n so wi pe eni ti o ba ti pinnu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa le osan ati le oru ole ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun ba ni lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a emo kan bi a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma n sin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife inu ti ara wa a sin esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a fe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na àwọn tí ó máa ń bu ìlẹ̀dú sí oko kí ohun ọ̀gbìn kí ó lè ṣe dáradára wọn á fún wọn ní owó wọn á sì fún wọn ní iṣẹ́ wípé kí wọ́n máa tọ́jú àwọn igi tí a gbìn àwọn tí ó sì máa mú ìkórè oko wa ilé wọn á tún fi wọ́n síbẹ̀ bí èso bá ti ń hù lórí igi wọ̀nyí kí wọn kí ó lè mú ìkórè rẹ̀ kí wọn kí ó lè mú wa ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lórí ilẹ̀ ayé aládùúgbò rẹ tàbí ó tilẹ̀ ṣeéṣe kí wọ́n jẹ́ ara ilé rẹ ni wọ́n jẹ́ igi tí a kò gbìn Jésù sì sọ fún ọ wípé gbogbo igi níbikíbi tí Ọlọ́run bàbá wa tí kò gbìn ọjọ́ kan ń bọ̀ a ó fà á tu àwọn igi wọ̀nyí wọn kò lè ṣe rere ní ayérayé àwọn ni a wọ́jú sí inú iná ọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n sọ fún ọ wípé bí o bá jẹ́ ẹni ìbùkún bí o bá ń rìn ní ọ̀nà ìbùkún ọlọ́run tí ó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ìṣàrò rẹ àti ìmọ̀ ọkàn rẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń jí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń jẹun ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o ń tẹ̀lé ní ìgbà gbogbo ó sọ wípé ìwọ kan náà yìí ni yóò dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò tí ń so èso rẹ̀ ara èso ìgbéyàwó ni ọmọ bíbí ara èso òṣìṣẹ́ ni èrè láti inú iṣẹ́ ara èso ìgbésí ayé ẹni kọ̀ọ̀kan ni kí inú rẹ̀ kí ó dùn kí ayọ̀ rẹ̀ kí ó kún ara èso tí a ń retí ni wípé kí a má rí ohun tí ó pa wá lẹ́kún ṣùgbọ́n ó sọ fún wa wípé kí àwọn èso wọ̀nyí kí wọn kí ó tó lè dé ní ìgbésí ayé rẹ̀ wípé ó dàbí igi tí a gbìn ṣé o mọ̀ wípé a ò lè gbin igi bí a bá mu lọ́wọ́ kò ṣeé ṣe kí a má fi ọwọ́ kan ohun tí a gbìn nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronupo ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronupo ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo a ngba ibukun won a ngba lowo won ohun ti o je ayo won o nlo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wi pe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won e ti an pe ni pe ewe igi nre niyan sugbon so fun a wi pe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wi pe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wi pe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o nda pada wi pe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronupo ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wi pe ki eje Jesu Kristi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e n sa si o o si gbadun obinrin na obinrin yo ko yeja ninu ile bo bimo o se se ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ele oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon wonyi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si so wi pe o fe wole ni bo ti so pe o fe wole ni emi olorun ni o wu o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin odele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Kristi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo so pe ki o wole bi o ba si ti n wole ni olorun so wi pe iwole eni na ti a ti n reti iwo eni ibukun le o so pe bere o si fi fun o pe kini o fe ni o be si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti iboko orisirisi ni o fi han pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba tin bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo na ibukun olohun ni a ko se ni ibukun sugbon so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni onkon ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburi ko ri be o awon wonyi ni won dabi iyangbo ti afefe nfe lo afefe afefe aisan o n gba won kaakiri afefe ase iri o n gba won kaakiri won dabi iyangbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti agbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti agbin lati owo olorun a ki si won nipo pada bi iji ti le hun ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti agbin lati owo olorun a ki si won nipo pada won a ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe we won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu ni ti won ori be o oni won adabi iyangbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo ki yo dide duro ni idajo bẹ́ẹ̀ni àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kì yóò lè dúró lé àwùjọ àwọn olódodo nítorí olúwa mọ ọ̀nà àwọn olódodo bí o bá jẹ́ olódodo nítòótọ́ tí kìí ṣe pé ojúsàájú ti olùṣọ́ àgùntàn ilé ìsìn wa ni a ń ṣe tí kìí ṣe wípé àgàbàgebè kí a jẹ́ ẹni rere ní ìgboro kí a jẹ́ oníkúpani nínú ilé tí kìí bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní nítorí olúwa mọ ọ̀nà àwọn olódodo bí olódodo bá ti ń gbàdúrà gbọ́ ìlérí tí a ṣe fún ní jákọ́bù orí karùn-ún jákọ́bù orí karùn-ún mò ń kà á ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ó ní ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín èyí ń sọ fún wa wípé bí o bá ti ṣe ìyàwó rẹ yóò bá délé ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín jọ ìyàwó má bínú mo ṣe báyìí bí o bá ti ṣe ọkọ rẹ èyí ń sọ fún ọ nípa àtúnṣe kí o sọ fún ọkọ rẹ wípé o ṣe ọ láàánú wípé o ṣe báyìí tàbí o ṣe wọn ní ilé iṣẹ́ rẹ ilé ibi iṣẹ́ rẹ kí o ṣe àtúnṣe kí o bá àwọn tí o ń bájà kí o bá wọn làjà ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín ẹ sì máa gbàdúrà fún ara yín kí a lè mú yín lára dá iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe lí agbára.

Ẹ̀kẹ́ Alleluia o, àkókò àdúrà la wà, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ká wo orin Sáàmù, orin ọgọ́rùn-ún ó lé mẹ́ta láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ó ní fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi àti ohun gbogbo tó wà ní inú mi fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ mímọ́. Fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi má ṣe gbàgbé gbogbo orí rẹ̀, ẹni tó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ẹni tó tán gbogbo àrùn ẹ̀yin ara ẹ jẹ́ ká gbóhùn wá sókè. Ká bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run fún orí rẹ̀. Ká mọ rírì orí Ọlọ́run lẹ́nu ẹ arákùnrin lẹ́nu arábìnrin. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí rẹ̀. Orí Ọlọ́run pọ̀, ó ju yanrìn òkun lọ. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́, ká gbé Ọlọ́run ga fún ìpèsè lọ́nà àgbáyanu. Ọlọ́run wa tó ń ṣe ìyanu fún ìpèsè tó lágbára tí Ọlọ́run fi fún wa tó nípasẹ̀ bàbá wa ní Olúwa Olùṣọ́àgùtàn WF Kúmúyì. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run ga fún Ọlọ́run tó pèsè okun àti agbára fún bàbá yìí. Ẹ jẹ́ ká lẹnu wa ẹ̀yin ara, ká gbóhùn wa sókè. Ó tó ṣẹlẹ̀ yìí mà kọjá òye ènìyàn, ó kọjá ọgbọ́n orí ènìyàn. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe léyìí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin ara. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Àríhun tó ń lọ ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kọlọ́run kó lọ́wọ́ sí kó gbàṣàkóso àwọn orílẹ̀-èdè. Àwọn adarí wa kọlọ́run kó darí ọkàn wọn láti ṣe ohun tó yẹ àti ohun tó tọ́. Ọkàn ọba ń bẹ lọ́wọ́ Olúwa láti darí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí odò omi. Ẹ jẹ́ ká fi ọkàn àwọn adarí wa lé Olúwa lọ́wọ́ pé kí Olúwa kó darí wọn, kó tọ́ wọn sọ́nà láti ṣe èyí tí ó tọ́ àti èyí tó yẹ. Ẹ̀yin ará, ẹ jẹ́ ká lẹ́nu wa, ká gbàdúrà yìí o, lẹ́nu ẹ arákùnrin, lẹ́nu ẹ arábìnrin gbàdúrà yìí. Bá Olúwa sọ̀rọ̀, má dákẹ́ o, má dákẹ́ képe orúkọ Olúwa, yóò gbọ́ ta bá gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà pé kọlọ́run kó gbé ìsọjí ńlá dìde, kọlọ́run kó gbé ìsọjí dìde kó ta ìjọ jí, kọlọ́run kó gbé ìsọjí dìde kó ta ìjọ rẹ̀ jí. Ẹ já gbàdúrà, ẹ já gbàdúrà pé kọlọ́run kó ta ìjọ jí, kọlọ́run kó ta ìjọ kó gbé ìjọ dìde, kí ìsọjí kó bẹ̀rẹ̀ nú àwọn ìjọ. Ògo Olúwa kó gbalẹ̀ kan ní gbogbo àgbáyé, ògo Olúwa kó gbàṣàkóso gbogbo àgbáyé. Ẹ já gbàdúrà ká bá Olúwa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ara. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ká kéde ká pàṣẹ. Ọmọ aláṣẹ ni wá. Bíbélì Jésù sọ pé ẹ pàṣẹ fún mi ní ti iṣẹ́ ọwọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká pàṣẹ pé Olúwa, ẹ ti sọ pé ẹnu ọ̀nà ipò kò ní borí ìjọ. Má jẹ́ kí ẹnu ọ̀nà ipò kò borí ìjọ rẹ̀. Ẹ já gbàdúrà, ẹ já gbàdúrà ẹ̀yin ara. Ẹnu ọ̀nà ipò kò la má jẹ́ ó borí ìjọ rẹ̀ o. Má jẹ́ ó borí ìjọ rẹ̀ o. Gbàdúrà kígbe képe Ọlọ́run, ẹnu ọ̀nà ipò kò kó má ṣe borí ìjọ. Ẹ̀yin ara, ẹ já gbàdúrà ká bá Olúwa sọ̀rọ̀. Ẹ já gbàdúrà ká sọ fún Olúwa. Ìrere, ìrere, kọlọ́run fààyè gbà á. GCK, kọlọ́run kó fààyè gbà á. Ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀, ní gbogbo agbègbè, gbo olùdásílẹ̀ GCK, bàbá wa ní Olúwa, kọlọ́run kó fún wọn ní ohùn. Kọlọ́run kó fún wọn ní ohùn kan sọ̀rọ̀ náà, kí àṣẹ kó gùn ún. Kọlọ́run kó fẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn múlẹ̀. Bílíṣà sọ fún wa pé kò sí kankan tó máa bọ́ sílẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bá jáde lẹ́nu wọn. Ẹ̀yin ará, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà o. Gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ fáyé wọn fún Olúwa, kó Olúwa kó fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀. Gbogbo àwọn tó fáyé wọn fún Olúwa nípàdé GCK, ọjọ́ méjìlá la fi ṣe. Ẹ̀yin ará, ẹ já gbàdúrà pé gbogbo àwọn tó fáyé wọn fún Olúwa lákòókò GCK tá ṣẹ̀ṣẹ̀ parí, kó Olúwa kó fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀. Níbi tá a ti ṣèpàdé, ní gbogbo ibi tá a ti ṣèpàdé yẹn àti lórí ẹ̀rọ ayélujára, pé kí Olúwa kó fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀. Àwọn tó gbọ́ lórí tẹlifíṣàn, àwọn tó gbọ́ nínú rédíò, kó Olúwa kó fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀. Ẹ já gbàdúrà fún alákòóso àgbà, kí ìran wọn kó má ṣe wò bàìbàì, kí ìran bàbá kó má ṣe wò bàìbàì. Ẹ mà já gbàdúrà yìí fún wọn, kí ìran wọn kó má ṣe wò bàìbàì, kó Ọlọ́run kó gba ilẹ̀ fún wọn sí, kí Kristi kó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ fún wọn sí. Ẹ já gbàdúrà ká fi wọ́n lé Olúwa lọ́wọ́. Ẹ já gbàdúrà fún ẹ̀yin ará pé kí Kristi kó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ fún wọn sí, kí Kristi kó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ fún wọn sí.
Paul apostle wi pe Olorun mi yo pese ni kikun gbogbo ani yin gege bi oro re ninu ogo eje ka gbadura fun ipese Olorun fun gbogbo ijo wa fun awon ebi wa fun awon orilede ko Olorun ko pese lona agbara ipese lopolopo ipese yanturu ko Olorun ko pese gbogbo awon ijo ko Olorun ko pese gbogbo awon ebi ko Olorun ko pese gbogbo awon orilede eja gbadura ka so bayi eje ka fi mori wa han eje ka gbe Olorun ga nitori pe o ti da wa lohun Olorun wa ti se o ti da wa lohun o ti da wa lohun eje ka gbe oruko re ga eyin ara eje ka fi mori wa han eje ka gbe Olorun ga o ti se eje ka gbadura papo baba dupe nitori pe ko ajo papo a nbere wi pe oluwa emi re yo se ojuwe mo fun wa o sin se olukuluku wa niye loruko Jesu a ngbadura pe agbara to wa nu oruko Jesu yo si se agbara nu aye olukuluku wa agbadura fa wiwo kan olukuluku wa ipenija ki penija to wu ka ni olu agbadura pe oro re yo gba gbogbo re kuro loruko Jesu boko awe eniyan re lasa leye ni oruko Jesu ni agbadura a n wa sinu mark ori kini anka nibe ni ese kokanlelogun o so wipe won sin lo si Capernaum loju kan na ni ojo isinmi o sin wonu synagogue lo ni ojo isinmi o sin ko ni enu sin ya won si eko re nitori ti o nko won bi eni ti o ni ase kin sin se bi awon akowe okunrin kan sin wa ninu synagogue won ti o ne mi aimo o si kigbe soke wi pe jowo wa je kini se ti ta wa tire Jesu ara Nazareti iwo wa lati pa warun emi mo eni ti iwo se eni mimo Olorun Jesu wi pe jowo wa je Jesu ba wi o sin wi pe panu re mo ki o sin jade kuro lara re nigba ti e me mo na gbe isanle o ke ni o rara o sin jade kuro lara re a sin se gbogbo won to be ti won fi n bi ara won lere wi pe kini eyi ru eko tutun wo leleyi nitori o fi o fi nitori o fi agbara pase fun awon emi aimo won sin gbo ti re loju kan na okiki re kan yika gbogbo ekun galili ka ati ri ni fi si se agbara Jesu Kristi mo mo pe o ti kai bi ohun ti Jesu se ise iranse Kristi ye ifi si se ti ogo re ye ti olanla re ye ati agbara re ye a ko eko ninu eleyi ka le ri pe Jesu Kristi bakan na si ni lana loni ati titi lai lai ati pe ohun to se ni awon odun to ti koja lo ni awon odun won ni o le se loni to ba wa ni pe ni ja kankan nu aye re loni bo ti wa ni lati ale yi agbara Kristi lo yanju gbogbo re ni oruko Jesu nigba ku gba to ba de korita meta tin damu alejo ejo echu wa nbi agbara okunkun wa nbe yan awon emi echu wa nbe yan agbara okunkun won so pe o le lo ko so na fun oran ti o Jesu Kristi wa pelu re Jesu Kristi o n ba ogbo ngbe inu re agbara Kristi yo sise lona agbara ninu aye re ani ni akoko na gbogbo awon emi okunkun to fe duro lona re won pora ni oruko Jesu lasale a nwo iwasu agbara Kristi lati dani ni de agbara Kristi agbara je Kristi lagbara o ipenija ki ipenija to wa ko nu anu aye re nipa temi nipa to ini nipa tara Kristi ni agbara lati yanju gbogbo re o ko to wu ko je to ba gbo lasale yi Oluwa ni agbara nitori pe Oluwa ni agbara o ni lole lowo ofo ni oruko Jesu mo ro pe ijo ase ami o meta la nwo nibe bi a tin wo iwasu yi iwasu re tin dani lebi ese
ti iwe mimo ti ko ye pada iwasu re tin dani lebi ese ti iwe mimo ti ko ye pada o waasu iwe mimo nitori pe iwe mimo o ni oro olorun o ni eni na to ti wa lati ati ko se ni oro ti wa oro sun wa pelu olorun olorun sin oro na oro na wa de ara o ma bibelo mese beli ye nitori po un gangan gan ni emi mimo lo nipase re lo mi si iwe mimo mi iwe mo jade o ko awon eniyan o mi si awon eniyan iwasu re o je pelu agbara ati ami ororo nigbati won so pe won o te ti gboru ile ifunra won na so be bakan na si ni kristi olugbala wa o na si ni kristi oluko wa o ni kristi oni waasu wa oni kristi oluso agutan ati oluso o nfunra lara re nipa emi re yo ko ni achale loruko jesu koko akoko iwasu re tin dani lebi ese ti iwe mimo ti ko yi pada koko keji oni agbara re tin segun gbogbo emi aimo agbara re tin segun agbara tin bori agbara tin sakoso agbara tin dani nide agbara tin so ni dominera agbara yi o yi pada jesu kristi o ni agbara lati dari jini o le agbara lati so ni dotun o le agbara lati pa ohun kohun ati ohun gbogborun e to le wa lodi si aye re o agbara re tin segun gbogbo emi aimo lo emi aimo melo gbogbo won ni ko sin si ohun kohun to ma fowo kan aye re bi o tin so aye re po mo kristi to tin ni asopo pelu kristi agbara re yo sise nu okan re yo se nu emi re yo se nu owo re yo sise nu gbogbo agbo ara re nu ebi re yo sise nu gbogbo to yi oka ni oruko jesu eni kan sin so pe ami koko iketa oni iwenumo ati afomo re ti sisin yi o se nigba na o nse ni akoko ti wa yi iwenumo ati afomo re ti sisin yi kuro ninu ailonka ese ailonka ese o si nwenimo loni o se lowo lowo o nse ni akoko ti wa yi o se nu gbogbo aye awon eniyan gbogbo aye to ba kepe loni yo ni iwenumo ati afomo re ti sisin yi kuro ninu ailonka ese adupe l'olorun po wa ni lachale yi o dominera adupe l'olorun po wa ni lachale yi olua yo se agbara nu aye re enikan se amen ma kori kini koko akoko bayi o ni wasu re tin dani lebi ese ti iwe mimo ti ko yi pada ma kori kini ese kokanlelogun wa ri nibe oro kan na ni eyi to wa ni ese kokanlelogun o tun jade atun ri ni ese kejilelogun we leyi won sin lo si Capernaum loju kan na o sin wonu synagogue ni ojo isinmi o sin ko ni o sin waasu o sin siwe mo fun won o sin waasu oro olorun fun won o sin ko ni wese kejilelogun nibe enu sin ya won si eko re enu ya won si ikoni re enu ya won si itumo ati sise atupale iwe mimo enu si ya won si eko re nitori ti o nko ni oro yen tun niyen nitori ti o nko ni akoko o si iwe mimo fun won o tuwe mo pale o waasu fun o si won niye nitori ti o nko won bi eni ti o ni ase kesi nse bi awon akowe o ko won o waasu fun won bi eni ti o ni ase bawo lo se waasu ki lo waasu fun won ta lo waasu fun gan kini o se n waasu loni pelu ki lo se se atenumo re loni mati ori kerin an ka nibe ni ese ketala mati ori kerin ni ese ketala 4:13 nigbati o jade kuro ni nasareti o wa ijoko ni Capernaum eyi ti o nbe leti okun ni ekun sebuloni ati naftalimu ke eyi ti a wi lati enu wo le ese ya wa le je pe
iwasu re je imuse awon asotele iwasu re je imuse awon ireti ti awon woli ti so nipa re nu majemu lalaye o wa wa si kapanaumu yi o sin waasu fun won nibe pelu ete o waasu fun won nibe pelu agbara o waasu fun won nibe pelu ache kin se bi awon akowe ati farisi wo ese ke dogun nibe o to se ta fe muse ri ile sebuloni ati ile leftalimu ni ona okun ni oke jordan galilea won kefere awon eniyan to joko ni okunkun ri mole nla ireti wa eredi wa sure re won wa nu okunkun okunkun te mi won joko nu okunkun okunkun te gbigba un ti ko wulo gbo o si won niye nigba to wa su fun won o soro pelu ase lati si eti won lati si won niye lati mu ke gbogbo okunkun kopo okunkun isina kopo ra gbogbo okunkun awon keyan gba un ti ko wulo gbo ati okunkun asa o so pe won ri imole nla awon ti o sin joko ni okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni bi ku ati labe ogigi re ni mole nla fun tori pe won wa ni abe ogigi ku iku lai lai iku aitojo won wa labe re o wa o ma gbara wa lati orun o mu isini le wa lati orun o mu imole wa lati orun ki gbogbo awon o teru nba ki gbogbo re ko le pora la ati gbogbo agbara ton sakoso ajida yidaye won kan kupe won kan kupe won kan kupe Jesu de lati fi opin si o ti wa sinu ile re o wa sinu aye re gbogbo iku etojo gbogbo iku iku temi yen o wa lati fi opin sinu aye re oro re yo mu imole wa sinu aye re loruko Jesu gba na ati so fun kilode to fi wa su o fe fi opin si okunkun ati opin si iku ati opin se gbigba ike gbo acha won lati fi opin se eredi to fi wa su ni ewo ese keta din ni ogun kilo wa su lati igba na ni Jesu bere si wa su wi pe erunu pi wada nitori ijoba orun ku si dede gbogbo re ijoba gbogbo anfani ijoba o kon le kopa ninu re lowo lowo bayi nitori pe lekun ijoba ti si sile o ni enu ona o ni kokoro to ba si leku ijoba fun won nigba na won le wole sugbon wa su fun won o ni eronu pe wada sugbon ranti o wa lati ko ni iwe mimo o wa lati wa su iwe mimo o wa lati se oju won lati loye iwe mimo je kin fi apere ohun to wa su fun won oro olorun mato ri karun mo ka nibe ni ese keta din ni ogun matthew 5:17 e ma se ro pe emi wa lati pa ofin tabi awon wole irun e aso ka gba gbogbo re niyan gbogbo ti we mo jere ofin ati wole ofin ati awon wole eyin ko eyin ro pe emi wa lati parun bi ko se lati emi wa kin se lati parun bi ko se lati mu gbogbo iwasu awon asotele to ti gbonu majemu lai lai se awon ileri olorun to ka ninu majemu lale mu wa lati mu se gbogbo awon ilana to ti ka nu majemu lai lai mo wa lati mu se mi o wa o lati parun mi o wa lati fagile mi o wa lati mukuro mi o wa lati tako mi o wa lati mu gbogbo iwe mimo lati pagile lati parun mo wa lati mu se mo wa lati tupale mo wa lati fi han yin ise pataki iwe mimo mo wa lati fi han yin imuse iwe mimo mo wa lati fi han yin imuse iwe mimo ninu aye re wese keji din ni 18 looto ni mo sawe fun yin titi orun ati ayo fire koja ohun kinkin ni tintini kan ninu ofin ki yo koja bi o ti wu ki ori titi gbogbo re yo fi se o so pe ko si ohun to kanu iwe mimo ti ko wulo ti o ni lari o ni so pe gbogbo kinkin ni gbogbo bintin oro na
bo oro kinkini to wa nu re yo wa si muse o wa lati wa tu me ile fun won ni ese kokondini ogun 19 o wa so pe eni keni to ba ru okan kinkini ninu ofin won yi ti o ba si nko awon eniyan be o na ni a o pe ni eni kinkini ninu ijoba orun sugba eni keni ti o ba nse won ti o ba si nko won o na ni a o pe ni eni nla ni ijoba orun o so nipa ijoba orun ijoba orun o so fun won pe eyan se le wole ati ba se nde eni nla ba ti nse eni to se pataki ninu ijoba na nigba ton ba wole sinu ijoba bayi o fe so fun won pe ona ye ona acha bile yo di awon eyan lowo keyan gba ike gbo yo di awon eyan lowo lati wole igbe aye atijo igbe aye atijo won yo di awon eyan lowo lati wole ohun to ko won re ohun to wa su re wese ogun nibe nitori mo wi fun yin bi ko se pe ododo yin ba koja ododo awon akowe ati awon farisi eyin ki yo le de ile oba orun bi o ti wu ki o ri o won gbangba o so gbagba o tona o je olooto ati ododo si iwe mimo ko kan fa wo yobo ke mu ko kan mu o da gbe gbogbo eyan wole bo ko jamo kan wo je gbe ko jamo kan kan ni to je e kan ma wo so pe ododo ma wa ododo ye eyi to wa nipa igbagbo ododo ye ti o ni to ba iwe mamu to ni aworan Jesu Christi ododo o gbodo je ododo tinu o gbodo je ododo to wa ninu o gbodo je ododo ti irere o gbodo je ododo e to wa latodo Oluwa funra re nigba na ko je ita fi si se e to ni ete e to ba e to ba e to ba tona to tori pe to ba latodo awon saduti ati farisi to kan je to de ara nikan ti ko ni ore ofe tinu o so pe leyi o ni lari wese kefa mati ori kefa ni ese kini ati keji o wa su iwe mimo fun won si siwa iwe mimo ti ko yi pada bakan na lo chiri loni oro to wa su nigba na eko to ko ni nigba na atenumo re nigba na lori oro na bakan na se ni loni nitori pe iwe mimo ko yi pada Kristi ba ma wa sin loni lati wa waasu koni ma waasu bi awon farisi ati saduse koni ma waasu bi awon woleke koni ma waasu bi awon to mori eni ya o yo waasu gege bi oro ti ko yi pada mati ori kefa mo kan ese knisis 1 e kiyesi ara ke ma se itore anu yin niwaju eniyan ke a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko ni ere lodo baba yin tin be ni orun o so pe o mo pe gbogbo eyan lo foju to ba je gbogbo eyan ni o le ri nkan to ba nse gbogbo to nse yi ti o se ni to ba ni mo lara ti o se ni to ri ohun to nse ti o se ni kankan to tewo gba ohun to nse to mo ri ohun to nse to fun olere ohun to nse abi to so kankan nipa ohun to nse to ma se yen ni opolopo awon eniyan ton se ni pe won se fun eniyan lati ri o so pe iru igbe aye yen koni gbe wa de ijoba olorun o ni se ohun pe keyan ko ba le ri o keyan lo mo riri re o so wese keji nibe nitori na nigba ti iwo ba nse itore anu re ma te fon fere ni waju re bi awon agabagebe ti nse ni sinagogu ati ni ita ki won ki o le gba eniyan looto ni mo wi fun yin won ti gba ere won na wese kokondini ogun 19 ohun to wa su fun won re o nitori po ti e so pe o so pe o ko won ni ona ti awon eniyan tenu ya won enu ya won o ya won lenu won so pe a se won won ni a bawo lokunrin se ni ase nitori pe o wu asu pelu ase ati fororoyan kin se bi awon akowe ohun to wa su gan re bo se so aso kagbare wo ori kefa ni ese kokondini ogun Matthew 6:19 e ma se to ijura jo fun ara yin ni aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irun le ti won sin jale won o gboro ile iri won ro pe won le gba gbogbo ton ba le gba
won le na gbogbo ton le na won le ko gbogbo ton ba le ko si le fowo pamọ kan ko gbogbo ton ba le ko jọ nu aye ko jọ ṣugbọn Jesu de o so pe ma ro nipa orun o so pe ma teto nipa orun o ni e ko isura yin jọ si orun ni ese ogun nibe o so pe ṣugbọn e to isura yin jọ fun ara yin ni orun ngba gbogbo lo so nipa orun o so pe awon faisi yen o ni ma so nipa orun awon ni wa so polopa oni won su loni won o ro nipa orun won o ko nipa orun won o wa su nipa orun won o te yo kan awon eniyan ti oju awon eniyan ke afokan sun won ko wa lori orun o mo nigba ti Jesu ba n wa su o wa su ni ona to je pe to ba ma ku ni opin wa su to wa su yen wa a ti pese re si sile fun orun o la gbodo kiyesi loni o to oluwa so loni fun wa niyan pe ka pese awon eniyan sile fun orun igba ta ba wa su ese ogun o sugbon e to sura jo fun ara yin ni orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le run le ki won ko sin jale nitori nibi ti sura yin ba gbe wa nibe ni okan yin o gbe wa pelu wa sese kerin le logun ko si 24 ko si eni ti o le si oluwa meji nitori yala yo korira okan yo sin fe ikeje tabi yo fe ara mo okan yo sin yan ikeje ni po si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ohun to wa sure ohun to wa sure wo ri keje mo ka nibe ni ese kerin le logun 724 nitori na eni kerin to ba gbo oro temi won yi ti o ba sin se won o so fun won bayi pe kin kan se pe ka kan gbo abi ko gbo ko ma ko ni abi ko ma waasu o gbodo se lori oro na 30 si oro na mu oro na lonu aye re kan se ohun to ni kan se bi nkan ba wa to ma ronu pada bi nkan ba ma wa to ma yara soto fun yara re soto bi nkan ba ma wa to ma yi pada bi nkan ba ma wa to ba ma muto muto nigba ta ba gboro olorun ohun ti oluwa ti n ba wa so loni niyan a n se won a n gbo won a n mu won lo a n fi won si ise a n se won nitori na enikeni to ba gbo oro temi won yi ti o ba sin se won emi o fi we ologbon eniyan kan ti o ko ile re sori apata ojo sin ro iko mi sin de afefe sin fe won sin bilu ile na ko sin wo igbe aye re igbe aye emi re oni wo igbe aye emi re oni wo lule oni wa laarin awon eniyan to kan gbo won o se nkankan nipa re ko sin wo nitori ta fi ipinle re sole lori apata o mo sugbon Jesus Christ nu ikoni re yo fun oni abala meji owo ide o so pe se abayori re re o se abayori re re esan re re awon eniyan to kan ko ni abala oran na kan chocho abala owo ide kan na fi han wo ona to dara tori to gbe ni soke to ru ni soke to mori eniya che gege bi je se che fodi keji han won so fun awon eniyan bi je se ko won we se kerin din ni 26 eni kani to ba sin gbo oro temi won ti ko sin se won o nkan lati gbo o nkan miran lati se o nkan miran lati se lati gboran miran ni o so pe eni ti o ba gboro temi won yi ti ko sin se won o ni emi yo fi we a ti were eniyan kan ti o ko ile re si ori iyanrin ojo sin ro ikun omi sin de afefe sin fe won sin bilu ile na

tan ti gbagbo tele won so pe ohun ajeji ni won lo le nitori eye won pada seyin adupe pe mi o ni pada seyin Marku ori keje inu Marku ori keje anka nibe ni ese keje Marku ori keje ese keje 77 isoro won re o ohun ton gbo tele kan to wa sodo Christi re ki Christi ko to wa ba won ton gbo re o nitori pe Jesu lo ni ona won awon sadusi dede ni tona ti kan yi fi le fun won ese keje sugbon lasan ni won teriba fun mi ti won si nfi ofin eniyan ko ni fun eko won ko ni ni eko eniyan o mo awon eko eniyan wa iru awon elana agbekale eniyan wa eredi ohun ti awon farisi nko won niyan ni won fi ti won fi ofin eniyan ko ni fun eko nitori ti eyin fi ofin olorun si apa kan eyin sin fi esi atowodowo ti eniyan atowodowo eniyan yo tini lona dupe Jesu Kristi oluwa olugbala wa Jesu Kristi oga wa Jesu oluko to wa lati orun koni se asotun so awon ilana koni se atosun to awon owe koni se asotun to awon ikoni eto ti ngbo lodo eniyan nitori pe o ni oro na we leyi ni ese kesan o sin wi fun won pe looto ni eyin ko ofin olorun sile ke eyin ki o le pa ofin atowodowo ti yin mo wese ketala 13 eyin fi ofin atowodowo ti yin ti e fi le ile soro olorun di asan ati ru opo iru nkan be ni eyin se nu luku ori ketala luku ori ketala ari ohun ti Kristi wa lati se ninu ikoni re ohun ti Kristi wa lati se ninu ikoni loro ikoni ni oro olorun ni sise tele luku ori ketala ni ese kejilelogun 13:22 o si n laarin ilu ati ileto o n koni ko se nkan miran o ti ko ni wulo ti ko ti o ni fo ti o ni se atileyin o n koni o si rin lo si iha Jerusalemu enikan si bi pe oluwa de a ni awon ti a o gbala eni to n paruwo o so pe die ni awon ti a o agbala enu ya to ba n so fun wa pe acha ibile ko seni to ma gba enu ona acha ibile lo si orun ko seni to ma gba enu ona aye so oro lo si orun ododo ti ode ara ti awon farisi ko de orun nipa re o gbogbo re kini wo so se awon die ni awa agbala o sin wi fun won pe e la kaka lati wo oju ona toro o to wa su re o to ba gbo Kristi waasu o to waasu re to ba gbo Jesu Kristi o je je okan na loni lana ti loni ati ti lai lai ati pe ti Kristi o pada bo to ba pada wa loni to ba ma waasu lori pepe waasu wa loni o to ma waasu re e la kaka lati wo oju ona toro nitori mo wi fun yin eniyan pupo ni yo wa ona lati wo won ki yo sin le wole nigba ti ba le ile ba dide lekan fu ti o ba sin ti se ilekun ti eyin sin bere sin duro lode ti e sin kankun wi pe oluwa oluwa si fun wa ohun yo sin dahun wi fun yin pe emi ko mo ibi ti eyin gbe ti wa emi ko mo ibi ti eyin gbe ti wa nigba na ni eyin o bere sin wi pe awa ti je awa sin ti mu ni waju re iwo sin ko ni iwo sin ko ni iwo sin ko ni ni igboro ilu wa ohun to ko won won o gba o ohun to ko won won o gba mu won o ronu pe wa da kuro nigba to ko won nigba to so pe kan ronu pe ada won o gbagbo nigba to so pe kan gbagbo ona wa so pe o ko ni ni igboro wa sugbon ohun yo wi pe emi wi fun yin emi ko mo bi te yin gbe ti wa e lo kuro lodo mi gbogbo eyin tin sise ese ekun ati ipayin keke yo wa nibe nigba te yin ori Abraham ati Isaki ati Jacob ati gbogbo awon woli ni ijoba Olorun ti a o sin ti eyin sode won yo sin ti ilawo
ati iwo oorun wa ati lati ariwa ati lati gusu wa won yo sin joko ni ijoba olorun mo gbadura ipo a wa nibe mo ni mo gbadura ipo a wa nibe o emi yo wa nibe Matthew ori kejilelogun an ka nibe ni ese kerin din ni ogun 22:16 kini die to fi nwaasu ke awon eniyan kan le foju agbu won sun orun kan le de orun bawo lo se waasu o waasu lati nu iwe mimo o waasu to lona to lagbara o soju abe ni ko so pelu ase o ke wa ni ipo okan re nigba to waasu o mati ori kejile logun 22:16 won sin ran awon ome eyin won pelu awon ome eyin erodu lo sodo re wipe oluko ni awa mo pe olotito ni wo ko waasu eke kankan ri lati te enikeni lorun lati gba ohun ko lodo enikeni ko ti e pe ko se kona kankan ko dogbon si ko dogbon si rara pe kan le tewo gba o soju abe ni ko so tito won so pe oluko ni awa mo pe olotito ni wa kin se enikan ikeji iwo sin ko ni ni ona olorun ni otito ko ko ni ni ona awujo ko ko ni ni ona awon ala awon lesin ni ona asa sugbon ko ni ni ona olorun ni otito be ni iwo kin woju enikeni kin soju saju enikeni debi pe ko kin woju awon eniyan mo ba so eleyi won le ma pada wa mo ba so eleyi obirin le ma pada wa mo ba so eleyi o le ma rerin si mi bi mo ba ko ni eleyi won le ma tewo gba mi ko kin woju ko kin wa oju rere won nitori pe o kin woju enikeni nitori iwo kin se oju saju eniyan ko ma wo ipo won ni awujo ati ase ni awujo o fe so otito fun won ni to ba je pe igba ton ba gbo otito yen kan le ronu pada kuro nu eche won ke aye won ko otito yen ko le so aye won do otito ko le so aye won do minera kan le de orun se bi christ se waasu ni won na se waasu ke lo ye ke awa se ka se atenumo oro na ka salaye oro na ka waasu oro na ka so fun awon eniyan lati ni oye pe ona lo si orun leleyi e ma rin ninu re koko ikeji bayi o ni agbara re tin segun gbogbo emi esu emi aimo gbogbo emi aimo a nwa si maku ori kini maku ori kini mo ka nibe ni ese keta agbara re tin segun christi lagbara ohun ko to ba sin wo ko je lati odo awon emi esu lowo awon emi aimo awon emi esu agbara okunkun nibi kibi to tin bo yo lo gbogbo oko nu aye olukuluku alasale ni oruko jesu Mako riki ne se keta li logun ten tiri. Okunri kan sin wani nou sinagogu wwa. To ne me ay ma. Okunri kan to ne me ay ma. Okunri kan to ne me ay ma. O wani sinagogu wwa. E wasu a wwa farisi. Ko le deruba. Ko le ruso ke. A me shu yen gan. O mba wwa gbe. O mbo koti wwa. Biot le jay kon ten ti si a wwa akowi ati farisi. Ko si un to ru soke ko kan ugbon bayin tori pe Jesu de wa soro na o wa su pelu agbara ti emi mimo o kigbe ni ohun rara wi pe jowo wa je kini se tawa ti re so fun mi ki lo sele nibe ki lo tele mo ni ki lo tele Jesu ara Nazareti weleyi awon emi aimo gan mo pe Jesu o Jesu o je ara Nazareti awon farisi won se ye meje eleyi awon farisi won o mo to bi awon ema imo se mo iwo wa lati pa warun won gbagbo nu idajo idajo ikeyin awon kan so pe won lo church won o te wa gbagbo to awon emi esu bon se gbagbo emi mo eni ti iwo ise eni mimo olorun okunrin yi ti o ni emi esu yi o mo ju awon farisi lo o mo okunrin ta to gba iriran to ju re la won ni bawo lo se riran
okunrin yen so pe o fi o fi o amọ sile o fi mo oju mi mo oju mi si riran mo lo we mo oju mi si mo o so pe amọ okunrin yen elese ni okunrin toju re ta la loju so pe mi o mo te nso o pe a elese kan la oju afoju lati gba te aye ti wa emi o gbori o ani awon emi esugan ani awon emi aimo won soro nipase okunrin ye pe emi ma ni ti wo je eni mimo israeli won o ti e gbagbo to awon emi esugan mo se gbagbo nipa jesu bawo lo se le dani gba to ba gbagbo won gbagbo won o gbagbo awon emi esu gba ile igbo won o ni gbagbo nitori eleyi won gbagbo won sin wariri mo gbagbo pe bo se gbagbo nu jesu christi wa lo re koja awon emi esu wa re koja awon emi aimo akoko a so pe mo mo pe jesu christi o ni christi jesu christi ni christi ati pe mo mo pe idajo lo wa ni ojo ikeyin yo sin pa gbogbo awon eniyan to gbe ninu ese won emi mo pe jesu ni alailese jesu ni alailalebo o ni eni mimo olorun ni ese ke 25 jesu sin ba wiwi pe pa enu re mo ki o sin jade kuro lara re o sin gboran emi aimo na sin gboran awon to gboro lorun to so pe jade kuro laarin won ti won o gboran awon emi esu ti re koja won nitori pe awon emi esu nigba ton gbo pe pa enu yin mo e dake je e gbenu yin sohun o so pe won jade kuro lara re won sin jade mo gbadura pe awon emi esu won ni lo re koja re won o ni gboran ju lo won o ni dake jeje koja re loruko jesu nigba ti emi aimo na sin gbe sonle o ke ni orara o sin jade kuro lara re o sin jade kuro lara re christi jesu o ni agbara agbara tin segun agbara tin bori agbara tin sakoso loni agbara lati le awon emi esu awon emi aimo jade makori keta ni ese kokanla no makori keta 3:11 ati awon emi aimo nigba ku gba ti won ba ri won wole ni waju re won kigbe soke wi pe iwo ni omo olorun mo mo pe o gbagbo pe jesu ni omo olorun mo ni mo gbagbo mo ni emi gbagbo pe jesu omo olorun ni kin sa awon emi esu bayi won fe ma je ka awon eyan kan gba kan ko gbo o ton mo re nitori pe o mo pe lucifer oga awon o ti wa ni orun tele awon angeli to sin subu pelu re to wa di awon emi aimo yi won mo imo ton ni yi nigba ton si wa ni orun o ton se atotun so re niyan pe iwo ni omo olorun ko gbodo si ye meji nu re o gbodo gba awon emi esu laaye lati se afihan igbekele ati igbagbo nipa jesu christi o wa so pe o sin so pe mi o mo nigba to ba wa denu ona lopin ojo aye ro fe so pe mo fe wo orun rere sugbon mi o gbagbo te je pe jesu omo olorun ni awon emi esu a so pe rara o le wo orun rere tori pe awa ta gbagbo pe jesu christi omo olorun ni a o te wole sibe bawo ni iwo se le wole sibe ugba dupe olorun pe ma wole nitori pe mo gbagbo jesu christi omo olorun ni to ba gbagbo wa so pe amen ni ese kejila o sin kilo fun won gidigidi pe ki won ki o ma se fi ohun han awon wa sinu maku ori keje ohunkohun ti awon emi esu ton ba se afihan re nigba ku gba ibikibi te emi esu ba ti n sise jesu n segun won nibikibi te emi esu ba ti n se loni ninu ayekaye ani lale ye jesu yo segun won fun o yo segun won nipo re won o ni yo aye lelenu mo loruko jesu inu maku ori keje ni ese ke 7:25 nitori obirin kan eni ti omobirin re kekere ni emi aimo
emi aimo o gburo re o wa o sin wo le leba ese re obirin yi ara eleni sin ni obirin na siro fenika ni orilede re o nbe pe ki o le emi esu na jade kuro lara mo birin re sugbon jesu wi fun pe je ki a ko fi onje te awon omo olorun na awon omo olorun awon lo ke ko koko ko panu re awon la laba pe awon lo koko je ninu re to ba je omo olorun anfani re re eyin onigba ije gaba anfani re ni o etu sile to re ni o ohun ko hun to ba so omo le tele atu o sile bayi loruko jesu nitori pe ko to ki a fi onje awon omo ki a fi fun aja o sin dahun o sin wi fun pe be ni oluwa nigba gbogbo lo so pe be ni fun oluwa ma so pe be ko fun oluwa be ni oluwa ohunkohun to ba wa su be ni oluwa ohunkohun to ba ti atenumo re be ni oluwa ohunkohun to ba bawi be ni oluwa aye atunse to ba se be ni oluwa ilana to ba mu wa be ni oluwa ejo egbe ba mi so be ni oluwa mi o gbohun re je ko gbohun re je ki awon emi aimo yen gbohun re be ni oluwa be ni oluwa sugbon awon aja papa ma je erun awon omo labe tabili o sin wi fun obe te wi fun lojo na o wi fun ona pelu pe bo se nkede fun oloni pe nitori oro yi ma lo emi esuna ti jade kuro ninu aye omobirin re iranse ku yen o ti jade kuro nu ebi re o domira patapata ni oruko jesu luko ori kerin ni ese kejile ni ogbon luko ori kerin ni ese kejile ogbon 432 enu sin ya won si eko re enu sin ya won si ikoni re enu sin ya won si waasu re enu sin ya won si kede re nitori tase tase ni oro re nitori tase tase ni oro re ranti o bakan na sin ni loni ko yi pada o je bakan na lana loni ati titi lai lai oro re o ti je pelu agbara ninu sinagogu okunrin kan si wa nu sinagogu en to ni emi aimo emi aimo emi aimo belare o sin kigbe no rara o ni jowo wa je kini se tawa tire jesu ara nasareti iwo wa lati pa warun emi ma ni ti iwo nse eni mimo olorun jesu sin ba we o yo ba gbogbo agbara to lodi winu aye re o ni pa enu re mo ki o sin jade lara re nigbate mi esu na gbe sanle ni awujo o jade kuro lara re ko sin pa lara won o ko sin tan le se won jade ni mo ni ko won o ni kankan lati se won jade ni ni ese ikerin din ni ogoji 36 a sin se gbogbo won won sin bara won so wi pe e oro kini eye nitori pelu ate ati agbara ni o fi n ba awon emi aimo wi won kina se won sin jade kuro lara won sin jade kuro won ma jade ni luku ori kefa ni ese keta din ni ogun 17 Luke 17 verse 17 o sin ba won so kale o sin duro ni petele pelu opo awon omo eyin re ati opo ijo eniyan lati gbogbo Judea ati Jerusalem ati agbegbe Tire ati Sidoni ti won wa lati gbo oro re ati lati gba didara kuro ninu arun won ete ton fi ware won wa lati gbo oro re won wa lati teti si won wa lati gbo awon oro ti ko yi pada ninu iwe mimo lati enu eni na to wa lori ite ati awon ti ara won kan fun emi aimo a sin mu won lara da gbogbo ijo eniyan sin fe fi owo kan
nítorí tí àṣẹ ń jáde lára rẹ̀ ó sì mú gbogbo wọn lára dá ó sì mú gbogbo wọn lára dá àwa mélòó ó sì mú gbogbo wọn lára dá mo ní àwa mélòó ó sì mú gbogbo wọn lára dá báyìí ìbéèrè náà ni pé kristi ó fi agbára ẹ̀ sí ìṣe agbára tí ń ṣẹ́gun lórí gbogbo àwọn ẹ̀mí àìmọ́ báyìí ó ti lọ sí ọ̀run kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó lọ sí ọ̀run o orúkọ jésù ó sì gbé agbára náà dání àṣẹ jésù ó sì wà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ pẹ̀lú àwọn apostle rẹ lónìí nu ìṣe orí ìkarùn-ún mo ń kà níbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kejìlá 5:12 a sì ti ọwọ́ àwọn apostle ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu púpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn gbogbo wọn sì fi ọkàn kan wà ní ìloro solomoni nínú àwọn ìyókù ẹnìkan kò dáṣà àti dàpọ̀ mọ́ wọn ṣùgbọ́n ènìyàn ń kó kìkì wọn a sì ń yan àwọn tí ó gba olúwa gbọ́ kún wọn sí i àti ọkùnrin àti obìnrin gbọ́ eléyìí tẹ́tí sí eléyìí tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń gbé àwọn abirùn àkọ́kọ́ nìyẹn jáde sí ìgboro tí wọ́n sì ń tẹ́ wọn sí orí àkété àti ohun ibi ìrọ̀gbọ̀kú kí leléyìí àti ohun ibi ìrọ̀gbọ̀kú pé bí kí ló dé tó sọ̀rọ̀ àti kíni àti bí ìrọ̀gbọ̀kú àti pé bí pétérù bá ń kọjá àti pé bí pétérù bá ń kọjá ẹ̀mí mímọ́ nínú rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ tó yí i ká ẹ̀mí mímọ́ tó ń ṣàn lára rẹ̀ bí pétérù bá ń kọjá kí òjìji rẹ̀ tilẹ̀ lè ṣíjibo òmíràn nínú wọn ọ̀pọ̀ ènìyàn sì ń kó ara wọn jọ láti àwọn ìlú tí ó yí jerusalemu ká tẹ́tí sí eléyìí wọ́n mú àwọn abirùn wá gbọ́ eléyìí o àti àwọn tí ara kan fún ẹ̀mí àìmọ́ kí ni àsọkágbá tó wà níbẹ̀ mo ní kí ni àbájáde tó wà níbẹ̀ kí ni agbára òjìji pétérù tó ṣíjibo wọn kí ló ṣe a sì ṣe dídára olúkúlùkù wọn mo ń wọ̀ níbẹ̀ a sì ṣe dídára olúkúlùkù wọn níbo olúkúlùkù yẹn wà jọ olúwa yóò fọwọ́ kàn ọ́ lórúkọ jésù ṣùgbọ́n tó mọ̀ bá òye gbọ́dọ̀ yé wa báyìí nígbà tó sọ pé wọ́n ní ẹ̀mí àìmọ́ ó fi agbára ó pariwo wọ́n pariwo ìbéèrè náà ni pé ṣé gbogbo ẹni tí ó ní ẹ̀mí àìmọ́ tó pariwo pé kristi àwọn kan wà níbẹ̀ tó ní àwọn ẹ̀mí àìmọ́ ẹ̀mí èṣù tán ṣe nǹkan kan tán sọ nǹkan kan pé ó ní ẹ̀mí àìmọ́ yẹn mo gbàdúrà ohun tán sọ kò ní tàn ọ́ jẹ ohun tán sọ mo ní kò ní mọ wọnú ibi wọn lórúkọ jésù níbikíbi tí àwọn ẹ̀mí àìmọ́ yẹn ti bá ti ń fi tán ti ń ṣe nǹkan kan ọgbọ́nkọ́gbọ́n tán bá ń lò láti ṣe iṣẹ́ wọn orúkọ jésù yóò lé wọn jáde ní orúkọ jésù wo sekaraya orí kẹtàlá ní ẹsẹ ìkejì sekaraya orí kẹtàlá ní ẹsẹ ìkejì yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà ní olúwa àwọn ọmọ ogun wì ní èmi ó gé orúkọ àwọn òrìṣà kúrò ní ilẹ̀ náà a kì yóò sì rántí wọn mọ́ àti pẹ̀lú èmi yóò mú àwọn wòlíì àti àwọn ẹ̀mí àìmọ́ kọjá kúrò ní ilẹ̀ náà àwọn wòlíì àti àwọn ẹ̀mí àìmọ́ àwọn wòlíì èké wa wọ́n lè sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ wọ́n lè sọ pé àwọn wà ní ìṣípayá wọ́n lè sọ pé àwọn ríran bíbélì sọ ní pé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ náà fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọn sọ nǹkan kan èyí tó lè farahàn bí ẹni pé ó tọ̀nà àwọn ènìyàn kan wà wọn á lọ sọ́dọ̀ wọn ríran sí mi
gba wole mi mo ti gbadura nu ijo wa mi o ti ri ohun ti mo nwa se nkan kan fun mi won wa gbo wole o won wa fi awon emi imo to po sinu aye re olorun ni je ko sele si o wo se ori kerin din ni ogun ise ori kerin o din ni ogun mo nka ni ese kerin din ni ogun 16:16 o sin se bi awa tin lo si bi adura na omobirin kan to ni emi afoche o ni emi afoche eleyi o kigbe eleyi o para re lara eleyi o se onkohun to te ko mogbon dani sugbon pelu emi emi afoche pade wa eni to fi afoche mu ere pupo fun awon oluwa re wa o na ni o to pe Paulu ati awa leyin o sin kigbe wi pe awon okunrin won yi ni ranse Olorun oga ogo tin kede ona igbala fun wa fun yin ni lawa o o mo awon emi esu miran te Jesu le jade won so pe a mo pe iwo ni Jesu a mo pe iwo ni Jesu ti Nasareti a mo pe iwo ni eni mimo Olorun se o wa lati pa wa lara lati da wa lejo lati pa wa run ni ki ojo ikeyin to de won le so nkan kan to da be ni pe o je otito won le so nkan kan to da be ni pe o dara be o te so itona eyin ni awon iranse Olorun oga ogo tin kede ona igbala fun yin awon emi esuse ni won o emi aimo ni won o emi afoche ni won fi nse o Paul apostle mo pe pe apostle won so pe wa dara po pelu egbe wa ma bo wa tuntun eleyi so laarin wa wa je kan lara awon akede awon awon agbode gba wa ami esu awon emi aimo emi esu ni won sin se yi ni ojo pupo sugbon nigba tinu Paul baje o ti o sin yi pada o wi fun emi na pe emi aimo na pe mo pate fun o ni oruko Jesu Christi ki o jade kuro lara re so fun mi ki lo sele o jade kuro lara re mo ni so to sele fun mi o sin jade ni wakati kan na Matthew ori kejila 12:43 ni gbati emi emo ba jade kuro lara eniyan agbo Jesu so pe kan jade won sin jade awon eni kan wa so pe nitori pe Jesu ti le emi esu jade bayi emi na do mi nira mo le seun ko to ba wu mi ta ti o to ba te ogiri emi re ba lanu emi esu to jade yen Jesu po le pada wa mo gbadura pe emi emo yen ko ni pada wa sinu aye re ko ni wa sinu okan re ko ni wa sori iye re ko ni nipa ko ni jogun re mo ko ni so do ini re loruko Jesu ni ese keta le logoji 43 nigba te emi emo ba jade kuro lara eniyan a ma rin kire ni bi gbigbe a ma wa ibi simi ko sin ke sin re o wa so pe nigba na ni o wi pe emi o pada lo si ile mi emi o pada lo si ile mi eni ta ti danide elo pe ni ile mi o nibi to n gbe tele Jesu le jade bayi ohun to toka si gege bi ile ohun re o so pe emi o pada si ile mi nibi ti mo gbe ti jade wa nigba ti o sin de o ba o sofo okan re oni sofo awon ileri olorun yo ma kun okan re oro olorun yo kunu okan re emi olorun yo kunu okan re ore ofe olorun yo kunu okan re ife olorun yo kunu okan re sugbon eni yi bayi ni nigba to de o ba o sofo o gba mo a sin se ni oso nigba na emi esu yen niyan o nigba na ni o lo o sin mu emi meje miran pelu ara re ti o buru jo fun ra re lo won sin bo sinu re won sin gbe ibe egbeyan okunrin na sin buru ju isaju re lo eleyi o ni sele si o sugbon o so pe be gege be ni yo ri fun iran buburu yi pelu eran awon eniyan to gboro olorun ti won ko oro olorun yi iran awon eniyan to gboro olorun ti asa ibile won ahisto to n gbo ko gba won laye lati de oro olorun mu be pelu ni yo ri fun iran buburu yi
a n pada wa sinu mark ori kini awa n wa si koko eketa bayi iwenumo ati afomo re ti sisin yi kuro ninu ailonka ise a n wa si ori kini mark ni ese kenita o din ni 30 ati ese keji din ni 27 28 a sin se gbogbo won to be ti won fi n ba ara won won bi ara won lere wi pe kini eyi eko tutun ni eyi nitori ti o fi agbara pase fun awon emi aimo won sin gbo ti re loju kan na okiki re sin kan yi gbogbo ekun galilee ka abala kan wa ninu ise awon emi aimo yen eta ti fowo kan won so awon eniyan da laimo won so awon eniyan de anti ko ye fun ijoba na won so awon eniyan di eleri won so awon eniyan di eni ti ko mo emi aimo yo mu ede aimo wa yo mu igbe aye aimo wa yo mu iwa si aimo wa yo mu ise si aimo wa awon emi aimo ye emi aimo ni we re di niyan nigba ton so pe mo fe dominera mo satun se pe mi o ni se nkan imo mo se pinu pe mi o ni se mo won o ni agbara lori awon emi aimo to sakoso ida imo won ise aimo won igbe aye aimo won sugbon jesu lagbara yo we olukuluku wa mo jesu lagbara yo we mo yo se awo mo afomo kuro ni gbogbo awon emi aimo loruko jesu mo nduro de ami to lagbara nibe ori wa pe ni ailonka ni mo ko jamo kan ko bo se wo kan po to ailonka to aniye bo ti wo kan je aniye to jesu yo we omo ju suno lo we orin dafidi orin ogo jese kejila 40:12 nitori pe aniye bi ni o yi mi kakiri aniye ibi ese mi di mo mi be ni emi ko le gbe oju oke won du irun ori mi lo won je alainiye alailonka ni won nitori na aya n pa mi a ma beru ma aya oni pa wa sodo kristi yo we onu yo we omo orin dafidi orin 19 orin kokan din ni ogun ni ese kejila 19:12 ta ni o le mo isina re won po akaniye ni won aniye ni won won po won jinle won ga won gboro won fe won opolopo igba ni koko opolopo igba ni koro ibikan ta ni o le mo isina re we mimo kuro ninu isise ikoko mi fa iranse re seyin pelu kuro ninu ese akiye sara ma se je ki won ki o joba lori mi won fi agbara won si se lori awon ese ilonka yen yo fa olorun yo fa agbara re han loruko jesu won o ni je gaba lori aye re mo o wa so pe nigba na ni emi yo duro sinsin emi yo sin se alaijebe kuro ninu ese nla ni orin kokan le ni adota 51:2 o wenumo o se nfonimo ohun to nse yo mu ko funfun ju sinu lo yo je ko funfun ju sinu lo ko si eri kan ko si abawon kan nipa ese yi ese ti n banije ese to n so wa de leri ko si kankan to ma ku monu aye re mo loruko jesu psalm 51 ese keji we mi ni awe mo kuro ninu aise dede mi ki o sin we mi nu kuro ninu ese mi won mo pe won o le se fun ara won won rawo ebe si olorun o n gbadura si oluwa pe ki oluwa fun ra re ko se we mi ko we mi lawe mo we mi ko we mi ni pipe we mi ko we mi patapata ko we mi mo kuro ninu ese mi we se keje fi ewe sopu for mi emi yo sin mo we mi emi yo sin fun ju egbon owo lo o mo pe o le se a mo pe o le se a mo pe yo se ninu aye olukuluku wa ni oruko jesu
orin Dáfídì orin ìkarùndínláàádọ́rin 65 ní ẹsẹ̀ ìkejì 65:2 ìwọ tí ń gbọ́ àdúrà sí ọ̀dọ̀ rẹ ní gbogbo ènìyàn ń bọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀ràn àṣedédé borí mi bí ó ṣe ti ré kọjá wa ni ìwọ ni yóò wẹ̀ wọ́n nù kúrò ìwọ lè lè fún wa ní ìwẹ̀nù mọ́ ìwọ ló lè fún wa ní ìwẹ̀nù mọ́ alábùkún fún ni ẹni tí ìwọ yan tí ìwọ sì mú láti máa súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ kí ó lè máa gbé inú àgbàlá rẹ wọ́n nì oore inú ilé rẹ yóò tẹ́ wa lọ́rùn àní ti tẹ́ḿpìlì mímọ́ rẹ ohun ìyanu nípa òdodo ni ìwọ fi dá wa lóhùn ọlọ́run ìgbàlà wa ẹni tí ń ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé gbogbo òpin ayé àti àwọn tí ó jìnà réré ní òkun gbogbo ènìyàn tó jìnà réré tó súnmọ́ tòsí olúwa yóò wẹ̀ wọ́n mọ́ ébérù orí kínní ní ẹsẹ̀ ìkeje ébérù orí kínní ní ẹsẹ̀ ìkeje àti ẹni tí orí kínní ẹsẹ̀ ìkeje àti ní ti àwọn áńgẹ́lì ó wí pé ẹni tí ó dá áńgẹ́lì rẹ̀ ní ẹni ẹ̀mí àti àwọn ránṣẹ́ rẹ̀ ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ àìníye jésù fúnra rẹ̀ ó wẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa nù ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ọ̀la ńlá ní òkè ó sì wà níbẹ̀ lónìí yóò ṣe fún olúkúlùkù wa ébérù orí kẹsàn-án ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá ébérù orí kẹsàn-án ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá mélòó ni ẹ̀jẹ̀ kristi ẹni nípa ẹ̀mí ayérayé tí ó fi ara rẹ̀ rú ẹbọ sí ọlọ́run ní àìní àbàwọ́n yóò wẹ ẹ̀rí ọkàn yín orí kristi olùgbàlà wa ni kristi olùràpadà wa ni kristi ẹni tó ń ṣìpẹ̀ fún ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ni kò jámọ̀ kan bó ṣe kẹ́ṣẹ̀ yẹn pọ̀ tó ó wẹ̀ wá nù ó sọ pé ó yóò wẹ ó fi ara rẹ̀ rú bọ sí ọlọ́run ní àìní àbàwọ́n yóò wẹ ẹ̀rí ọkàn yín mọ́ kúrò nínú òkú ẹ̀ṣẹ̀ láti sin ọlọ́run aláìní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún àti nítorí èyí ni ó ṣe jẹ́ alárinà májẹ̀mú titun pé bí ikú ti ń bẹ fún ìdáǹdè àwọn ìrékọjá tí ó wà lábẹ́ májẹ̀mú ìṣáájú kí àwọn tí a ti pè lè rí ìlérí ogún àìnípẹ̀kun gbà àmì ní ẹsẹ̀ ìkejìlélógún 22 ó sì fẹ́rẹ̀ jẹ́ ohun gbogbo ni a fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀nù gẹ́gẹ́ bí òfin àti láìsí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ kò sí ìdáríjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nípasẹ̀ ìtasílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ yìí ní káfárì èyí ló wẹ̀ wá mọ́ ó ló wẹ gbogbo ẹ̀bi ó mú gbogbo ìdálẹ́bi wa kúrò ìsíkẹ́lì orí kẹrìndínlógójì 36 ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25 nígbà náà ni èmi yóò fi wọ́n yín ìlérí olúwa rèé kò ní kùnà ó ní ní ìjákulẹ̀ yóò wẹ̀ ọmọ kúrò ní gbogbo èérí ní orúkọ jésù èmi yóò sì fi omi wọ́n yín ẹ̀ yóò sì mọ̀ ọ́ èmi yóò sì wẹ̀yìn mọ́ kúrò ní gbogbo ẹ̀gbin àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín ẹ̀mí tuntun ni èmi yóò sì fi fún yín pẹ̀lú ẹ̀mí tuntun ni èmi yóò sì fi sínú yín èmi yóò sì mú ọkàn òkúta kúrò lára yín èmi yóò sì fi ọkàn ẹran fún yín èmi yóò sì fi ẹ̀mí mi sínú yín àmì èmi yóò sì mú kí ẹ máa rìn nínú àṣẹ mi ẹ̀yin yóò sì pa ìdájọ́ mi mọ́ ẹ̀yin yóò sì máa ṣe wọ́n àmì Isaiah orí kẹfà mo ń kà níbẹ̀ ní ẹsẹ̀ karùn-ún bí o ti ń wá sọ́dọ̀ olúwa mo sọ pé olúwa ẹ̀mí nìyẹn mi ò ní
emi emi to nyo mi lenu sugbon ese yi to bani je ire koja yi to so ni dele ri iwa imo yi mo tin gbianju lati to ara mi sile kuro nu won mi o le domira fun ara mi mo mo po le so mi dominira akoko re ti de yo so dominira mo ni yo so wa dominira Isaiah ori kefa 6 mo ka ni be ni ese karun Isaiah 6:5 nigba na ni mo wi pe igbe ni fun mi nitori mo gbe nitori ti mo je ni alaimo ete ko si emi moko lo je ko je alaimo ete iwe moko lo je ko le je alaimo ete kin je o oga ogo lo je ko je alaimo ete o nwa lati odo ibi o ni mo je alaimo ete o wa so pe mo sin wa laarin awon eniyan alaimo ete nitori ti oju mi ti ri oba oluwa awon omo ogun nigba na ni okan ninu awon serafu fo wa sodo mi o ni ese ina ni owo re ti o ti fi imumu lati ori pepe wa o si fi kan mi ni enu yo wo enu re mo yo wo ete re mo yo wo ahan re mo yo wo ede re mo o si fi kan mi ni enu o si wi fun mi pe kiyesi eyi ti kan ete re a mu ese dede re kuro a sin fo ese re nu a sin fo ese re nu a sin fo ese re nu o gbe are wa sodo oluwa lasa leyi gbogbo iha iwenumo to jinle iwenumo nla iwenumo to koja agbara ida iwenumo temi a o se nu aye re ninu corinthian keje ori keje ni ese ikini corinthian keje ori keje ni ese ikini verse 1 o so pe nitori na eyin olufe bi ati ni ileri wonyi e je ki awe ara wa mo kuro ninu gbogbo egbin ti ara ati ti emi ode ni ti ara lode ara ati ti emi ninu lohun ki a ma so iwa mimo di pipe ni beru olorun eje jesu yo we moju sinu lo ninu efesu ori karun ni ese kedogbon efesu ori karun 5:25 eyin oko e feran awon aya yin ge bi kristi feran ijo to sin fi ara re fun kilode ki o le so di mimo leyin ki o le so di mimo ki o sin we mo yo we iru wa mo yo we okan wa mo yo we okan wa mo yo we mi wa mo yo we nu wa mo yo we iwa wa mo ere to fi ku niyan ere to fi taje sile niyan ki o le so di mimo leyin to ti fi oro we mo ninu agbada omi ki o le mu asodo ara re bi ijo ti o ni ogo ni ani abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati lai ni abuku wa je mimo ati lai ni abuku nitori pe yo we omo patapata porogodo wo ma yo we gbogbo wa mo ninu Johanu kini ori kini a nka nibe ni ese ikeje Johanu kini ori kini ni ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole bi o tin be ninu imole awa ni dapo pelu ara wa eje Jesu Kristi omo re ni kilo ma se ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo o fe we o lo fe we wa nu lo fe we wa nu eje to sin tesile lori agbelebu ni Calvary eyi lo ma se leyi o tin se na are o ti mu lati ma se o ti di akoko ti wa bayi lasa leyi ni ese kesan bi awa ba jewo ese wa olooto ati olododo ni ohun akoko lati dare ese wa jiwa ati ikeji lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo awon eniyan ta we nu gbogbo awon ta so dominira kuro ninu emi aimo won wa won so fun Jesu Oluwa
pe won fe esun iwenu mo jesu ko san wa sinu aye won won bere won gbagbo oluwa sin we won nu adupe lo olorun fun awa ta ti deni igbala adupe lo olorun ta ti je mimo adupe lo olorun fun awa ta ti ni isegun gbon so mo pe a ti nilo iwenu mo oluwa ati isodi mimo oluwa bi ati nwa ta so pe oluwa we wa nu so wa de mimo je ka funfunju snow lo ka funfunju snow ko ma si alebu tabe alebu kan ni aki anu aye wa e to ma aye wa oluwa fe se baye mo oluwa ti setan lati se nisin yi ni bolo ti fe se yo se fun o yo se fun mi yo se fun gbogbo wa ni oruko jesu e je ka de duro bayi ka ba oluwa soro ninu adura o gbodo ba oluwa so ninu adura e ma kan je ka je olugbo nikan mo mo pe o je olugbo o tun je oluse enikan wa sodo oluwa so pe mo ti gbo o ko won ninu iwe matiko ye pada won de leyin iwe mimo ti kan ye pada e mo so pe be ni oluwa wa se fun mi o ni arun yo mu arun yen kuro o ni da loro akolu kogba ofa otanu aye re yo mu gbogbo re kuro o ni emi aimo ko to ko jenu okan re nu iye re inu aye re yo mu gbogbo re kuro lanu re ko ba oluwa soro ko so pe oluwa ni mo wa loni ni mo wa loni we mimo oluwa mo fe fufuju snow lo so fun oluwa we mimo mo fe fufuju snow lo o ko to di lo siwaju mi nipa temi to di lowo iwa imo ede imo iro imo abuda imo o ko to ko je oluwa mo gbe ara wa si waju re mo nbere oluwa pe ko we mimo fowo re fowo agbara re kan mi agbara ti ko se da do je ko fowo kan lacha le yi agbara ti ko se segun je ko fowo kan lacha le yi je ki on ko fi agbara tin segun re si se nu aye re yo se oni lo imularada yo mo larada on lo dande yo da oni de oni lo je gaba yo fo ni je gaba yo fo ni agbara lati gbe igbe aye otun yo so dominera wa dominera de bi pe wa dominera patapata so fun oluwa o fe we okan re mo o fe we nu re mo o fe we mi re mo o fe we omo ninu ati lode o fe so de funfun gbo ko funfun ju snow lo ma fi nkankan pamo fun oluwa ma kankan duro sibe yen o anfani re re o anfani ti re re o eje jesu kristi nwe wa nu kuro ninu aisododo gbogbo kuro ninu aimo gbogbo oruko yen ni agbara eje yen ni agbara irubo yen ni agbara fifi ara re fun wa to fi ara re fun wa ni agbara ache re si duro loni ami oro re si duro loni agbara re o si duro loni ohunkohun to je aimo le won jade we mama kuro nu aye re we won nu kuro nu ara re ohunkohun to je aimo o to je isododo o ko tin do ni dalai mo to dani do le ri o ko to je ibi o ko to je to ni ibasepo pelu satani yo fo won tutu yo pa gbogbo won run yo so dominira ma gba awon emi esu laaye lati ni igbagbo ju lo awon emi esu yen won ki gbe lohun rara wipe o wa lati pa wa lara ni lati pa wa run ki ojo yen to de ameni to je o je omo olorun kan soso
ma gba awon emi esu laaye lati gbagbo nu agbara Jesu ju bo se gbagbo lo eje re le we omo kuro nu ese gbogbo oruko re o le pa gbogbo ibirun ninu aye re o ngba ni la o ndari jini o ndani ni de o so ni dominira o weni ma o weni nu a je ko je gaba nibi to ti kuna tele yo fo ni isegun well yo we okan re mo yo we mi re mo kuro ninu gbogbo awon ero aimo yen okan ni lana okan ni loni okan titi aye raye agbara to fi si se lateyin wa o na lo tin fi si se loni iwenu mo to n pese lateyin wa o ti n pese re loni ase to fi si se lateyin wa o ti fi si se loni gbagbo gbagbo ninu re idande patapata yo wa ije gaba patapata yo wa wonu ijoba na yi pada kuro nu gbogbo to je imo gbagbo nu eje to ta sile fun lori agbelebu ni Calvary o wonu ijoba niyan awa anfani ijoba yo je ti re ododo ti ijoba yo je ti re iwa funfun iwa numo afomo ti ijoba yo je ti re isegun ije gaba ti ijoba na pese sile yo je ti re gbagbo o ati se gbagbo ati se

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n fẹ́ sìn ṣùgbọ́n tí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò kúrò lọ́wọ́ wọn ni Jésù mú ẹgba. Jésù tó fẹ́ràn ọmọdé, tó tiẹ̀ fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pẹ̀lú, tó sì ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí ó rí àwọn kan, àwọn àgàbàgebè tó lé wọn jáde. Bí Jésù bá lé àwọn kan jáde nínú ilé tó wà ní ayé tí a ń pè ní tẹ́ḿpìlì, mélòó mélòó ní ọ̀run? Bọ́lọ́run bá mú tó bá mú sùúrù fún ọ, tí ó ti ní kí àwọn adènà kí wọ́n gbé ọ, kí wọ́n dì ọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ láti gbé ọ jáde, ó ṣe bẹ̀rù. Èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ, èyí tó wà lápò ẹ, kò jù ú lẹ̀. Ó ń sọ fún ọ ní ẹsẹ̀ kejìlá wípé nígbà tí ẹ̀yin wá láti fi ara hàn, láti fi ara hàn, èyí tí àwọn ẹlẹ̀sìn ṣe lọ́jọ́ òní nìyí, láti fi ara hàn, láti fi aṣọ hàn, léèsì tuntun tó ṣẹ̀ jáde, ká lè mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ gbèsè ẹ̀, wọ́n á kó wọ̀. Gbà tó wọṣọ tó ló ń bọ̀ nílé Ọlọ́run, gbèsè wà lórí gèlè tó wé, lórí bàtà ẹ gbèsè, ìró ẹ gbèsè, bùbá ẹ gbèsè. Ó wá ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbèsè lọ́rùn. Aṣọ Kérésìmesì, a ń ṣe ìjáde. Jésù Kristì tá a bí, Jésù onírẹ̀lẹ̀, a ń ṣe ìjáde ẹ̀, ìrántí bíbí ẹni tó ní ìrẹ̀lẹ̀, a ń ṣe ìrántí ẹ onírẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ìgbéraga. Wọ́n la ń ṣèkórè, ìgbéraga, ìgbèsè. Wọ́n la ń ṣe bàsá, ìgbèsè. Àfẹ́sìnkú, ìgbèsè. Àbímọ, ìgbèsè. Láti farahàn, láti fi aṣọ hàn. A sì ń sọ wípé a jẹ́ onígbàgbọ́, ó ní ìgbà tó wá láti fi ara hàn níwájú mi, tẹ́lẹ̀ ó béèrè yìí lọ́wọ́ yín. Ṣé Ọlọ́run sọ fún ọ wípé kó tó wá sí òun, kí o kó sínú ìgbèsè aṣọ, ìgbèsè góòlù, ìgbèsè yẹtí, kí o tó lè sin Ọlọ́run? O ní ta ni ó béèrè yìí lọ́wọ́ yín láti tẹ àgbàlá mi? Ẹ má mú ọ̀rẹ́ asán wá mọ̀. Èwo lọ̀rẹ́ asán? Owó tó wà lápò ẹ, náírà márùn-ún, mo fẹ́ fún Ọlọ́run. Òjì 100 náírà. Ìwọ náà gbọ́ pé onígbàgbọ́ máa ń san ìdá mẹ́wàá. Èyí tá a gbà lọ́wọ́ ẹni ẹlẹ́ni lójú títì, èyí tá a rí he, tó yẹ ká dá padà foní nǹkan, olówó ń sọkún, ìwọ ń yọ̀ nínú ilé ìsìn, owó mú lára owó olè, o fẹ́ ṣe ìtọrẹ àánú. Wọ́n ẹnìkan tún ti bímọ ẹ wá o, ẹ̀yìn tí ẹ̀yìn amúludùn, ẹ̀yìn tí inú yín dùn wípé lágbájá bímọ, ẹ wá sanwó gbogbo owó olè. Èyí tó jẹ́ pé ṣìnà ló ń ṣe, tó ń fi ọkùnrin ba ara rẹ̀ jẹ́, gbogbo owó àgbèrè tí wọ́n kó wá láti ilé àwọn onírégbè, máa kó wá sí ilé Ọlọ́run. Owó tẹ́tẹ́, wọ́n á kó wá sí ilé Ọlọ́run. Owó contract, èyí tá a fi owó ẹ̀yìn tí a fi gbà, a kó wá sí ilé Ọlọ́run. Owó tá a fi ebi pa ìyàwó wa tí ìyàwó mu gàrí, táwa mu tí, owó ọtí tó ṣẹ́kù, a kó wá sí ilé Ọlọ́run. Ìjó, ìyẹn ò lápèjúwe, ìlú, àtẹ́wọ́, gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Àwa wá, a fẹ́ràn Ọlọ́run, a sàn dá mẹ́wàá, a dáwọ́ rẹ nínú owó olè, owó jìbìtì, owó èrú. Ṣọlọ́run la ń sìn ni àbí a ń sin ara wa?
1: o ni ta ni o beere yi lowo yin
0: o ni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi
1: se awon elesin torari o ka bibeli de bi ni
0: se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade
1: emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun ogbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe on ko adura pe ohun ogbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ito tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wipe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi so lo sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun hirere oni ni ese ikedogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandini ogota Isaiah ori kokandini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po ju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibijade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyin so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ori ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wipe oni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wile kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole
0: oni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe
1: esin awon elomiran ko ju eyi lo
0: emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi to je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalare ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo toto mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufani awala mu ihirere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e sise yun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese kejila wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje jesu kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi o ko ba ni idani loju wipe eje jesu kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo paapa ba tele apere rere be o daju wipe eje jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikejidinlogbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro olorun loni ti o si mo wipe eje jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun olorun wipe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe ewa oluwa nigbati ele ri epe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni
1: ṣùgbọ́n wọn ni sọ ni ojú rẹ
0: o ṣe ṣe ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e ṣùgbọ́n laaro yi olorun o so leyin e awon to nso leyin e pe eyan buburu ni o eru nba won tori won le soku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fin se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e ṣugbọn olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe Oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun won nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi Olorun ba na owo ipe jade wi pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon o ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyipada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyipada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere
2: iwa su itesi waju ninu kaseti
3: e je ki agbadura Olorun wa adura wa loni ni wo pe e o ba wa soro adura wa ni wo pe bi a ti wa se waju yin nisisin yi ti a fe je onje mi wo pe e o bo wa a o si je ajeyo onje ye ti o fun wa je yo fun alagbara yo fun alore ofe yo je ki a le dide ninu ipa ati agbara igbagbo lati tele yin ati lati le sumo yin timo timo ati lati le je olooto si ohun gbogbo ti en ko wa ti en so fun wa eran wa lowo ke a ba le wulo ninu ijoba yin a dupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Christi Oluwa wa e je ki a si bibeli wa si Matthew ori kerin Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni a ti n ka o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan loni an soro nipa titele jesu on ti o se pataki ni igbesi aye wa ni titele jesu nitori wi pe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele jesu bi o ba wo ese ti akayi dara dara jesu kristi so fun awon wonyi wi pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran bi o ba ka luko ori karun ti ko si aye fun lati ka nisisin yi nigba kan ti jesu ba peteru ati anderu ati johanu ati jacobo nigba ti o ba won pade ori wi pe won tin de lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan o je wi pe ise owo won ko lere o je wi pe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri nigba yi gan ni jesu kristi wa si igbesi aye won ni o so fun won ohun ti won le se bi won si ti se won pa opolopo eja o wa n so fun won wi pe ibere ibukun ni won ri yi bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa n so fun nihin wi pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti jesu kristi ti o soro fun awon mehin re o je ki o ye won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fiye si dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wi pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye tin bo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikookan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon wonyi o sese afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o sese ko je pe awa fun awa paapa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wi pe nigba ti awon omo eyin jesu kristi kun ki o bo to ba jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti jesu kristi ti o ti ni anfani lati wo igbesi aye won a ri wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa paapa bi a ba tele jesu ni ese ogbeji ti a n tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa paapa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise isin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi abanfe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa paapa bi a ba tele jesu kristi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a bi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele jesu eni kokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele eni kan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o se se ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ke a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin oni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni a wa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni a wa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele kristi iketa ibute awon omoleyin kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi abatele jesu ni toto ye ki a wo lekan si lati matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele jesu kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo jesu ki a to ma tele jesu kini awon ohun ti a tele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu isikeli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma nporo awon ti o ma ntani je bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wepe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun o wipe nitori idanwo ti ara wipe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wipe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wipe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to n jade lati inu okan won oni won ma n tele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma n tele e je ki a wo awon oba kini àwọn ọba kìíní orí kọkànlélógún láti ẹsẹ kẹrìndínlọgbọn àwọn ọba kìíní orí kọkànlélógún ẹsẹ ìkẹrìndínlọgbọn kí a kún òkà láti ẹsẹ kẹẹdọgbọn ṣùgbọn kò sí ẹnìkan bí ahabu tí ó ta ara rẹ láti ṣèṣe búburú níwájú olúwa ẹni tí jezebeli aya rẹ ń tì ó sì ṣe ohun ìríra gidigidi ní títọ òrìṣà lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tí àwọn ará amori ti ṣe tí olúwa ti lé jáde níwájú àwọn ọmọ israeli ohun tí a ń sọ nìyí ni wípé ahabu ó jẹ́ ọmọ israeli kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ó jẹ́ ọba ṣùgbọ́n ó lọ fẹ́ obìnrin àjèjì ó lọ fẹ́ abọ̀rìṣà láti ìlú àwọn àjèjì nígbà tí abọ̀rìṣà yìí wá sínú ilé ahabu tí ó di ayabìnrin tí ó di aya fún ahabu jezebeli máa ń tì gbọ̀ngbọ̀n láti ṣe ohun tí kò tọ́ ohun tí kò dára láti ṣe ìbọ̀rìṣà ó wá sọ wípé ahabu yìí ó ṣe ohun ìríra gidigidi ní títọ òrìṣà lẹ́yìn a sọ wípé lẹ́ẹ̀kínní àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n máa ń tẹ̀lé ẹ̀mí ara wọn ọkàn ara wọn lẹ́yìn ìkejì wọ́n máa ń tẹ̀lé àwọn ìmọ̀ràn yálà ìmọ̀ràn tí a yá ìmọ̀ràn tí ọkọ ìmọ̀ràn àwọn abọ̀rìṣà ìmọ̀ràn àwọn aláìlọ́lọ́run bí o bá rí àwọn ènìyàn ó ṣeé ṣe kán máa wá sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n nínú ilé wọn bí wọ́n bá fẹ́ ìmọ̀ràn àwọn tí kò mọ ọlọ́run àwọn tí kò mọ bíbélì àwọn tí ìgbésí ayé tí wọn kò gún dáradára àwọn tí ó jẹ́ pé àwọn pàápàá wọn ò tí ì mọ ọ̀nà ìhìnrere ọ̀nà ìmọ́lẹ̀ àwọn ni wọ́n máa lọ ń bèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣeé ṣe bóyá wọ́n fẹ́ gbéyàwó ni bóyá wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ni bóyá wọ́n ní nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ wípé ó ń dà wọ́n lọ́kàn rú láàrin ọkọ sí aya àwọn tí wọ́n máa ń bèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ̀ ni àwọn tí kò lọ́lọ́run àwọn abọ̀rìṣà èyí ni ahabu ṣe nítorí pé kò tẹ̀lé ọlọ́run ó tẹ̀lé ìmọ̀ràn jezebeli aya rẹ̀ ó ní aya rẹ̀ ló ń tì í jẹ́ kí n bí ọ léèrè ìwọ tí ó sọ pé o jẹ́ onígbàgbọ́ tó jẹ́ wípé bóyá o ti fẹ́ ìyàwó ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀ òun ló ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n wípé má gbà fún obìnrin yẹn o nítorí tó bá dejúlẹ̀ fún tó bá ń fi gbogbo nǹkan hàn tó bá fi inú tan ní àwọn obìnrin wọn ṣe gbẹ́kẹ̀lé o ìyá rẹ òun ló ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n ó ṣeéṣe ìwọ tó jẹ́ obìnrin tó ti lọ́kọ tó wà nílé ọkọ bí ohun kékeré kan bá ti ṣẹlẹ̀ ó di kí o mú gèlè rẹ kí o mú ìbòrùn rẹ kí o gbọ̀dọ̀ ìyá rẹ lọ ìyá rẹ ló ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n láti sọ àti láti ṣe ohun tí kò tọ́ sí ọkọ rẹ èyí ni ahabu ṣe ó tẹ̀lé òrìṣà lẹ́yìn nítorí pé aya rẹ̀ òun ló ń tì í láti sọ àti láti ṣe ohun tí kò tọ́ àwọn ọba kejì orí kẹtàlá ọba kejì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejì òun sì ṣe èyí tí ó burú lé ojú olúwa ó sì tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀ jeroboamu ọmọ nebati ẹni tí ó mú israeli ṣẹ̀ òun kò sì lọ kúrò nínú rẹ̀ a tún sọ fún wa níhìn ẹnìkan tí ó jẹ́ ọba tí ó ń ṣe ohun tó burú níwájú olúwa nítorí pé ó tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀ jeroboamu ọmọ nebati èyí ni a máa rí ní ibi tí a ń gbé èyí ni a máa rí ní àdúgbò wa wípé àwọn ọmọ kéékèèké ó ṣeéṣe bóyá wọ́n ti rí àwọn kan tán máa ń jó nínú ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé ní ibi àdúgbò ni wọ́n ti rí àwọn tó pàgọ́ bóyá wọ́n ń ṣe ìsọmọ lórúkọ bóyá wọ́n ṣe ìsìnkú wọn pa títì rẹ wọn ní àwọn fẹ́ jó àwọn fẹ́ mutí nítorí bẹ́ẹ̀ kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe kọjá ń bẹ̀ àwọn ọmọ wa bóyá wọ́n ń rí wọn àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ ni wọ́n máa ń tẹ̀lé ìwà òmùgọ̀ ìwà aṣíwèrè wọn òun máa ń tẹ̀lé àwọn wọ̀nyí wọn á mutí yó wọn á mu sìgá títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ ó ṣeéṣe kán ṣe máa kọrin àwọn ọmọ wa pàápàá bí wọn ò bá lọ́lọ́run àwọn wọ̀nyí náà máa ń tẹ̀lé ìwà búburú wọn ìwà ọ̀mùtí ìwà ọ̀mù sìgá ìwà kí a máa gbé májèlé jẹ òun máa ń tẹ̀lé bí a bá ń sọ nípa àwọn ọmọdé ó ṣeéṣe wọn lọ sí iléèwé wọn rí àwọn kan pé àwọn jẹ gbajúmọ nínú níléèwé pé àwọn jẹ àwọn ọmọdé tí àwọn òbí wọn tí wọn ti fi owó bàjẹ ó ṣeéṣe kí ó jẹ pé àwọn obìnrin bó tilẹ jẹ pé wọn wà ní ilé ẹkọ àti fi ọkùnrin bà wọn jẹ àwọn ọmọ kéékèèké pẹlú tán jẹ ọmọ wa ó ṣeéṣe kán máa tẹlé wọn nítorí pé wọn ò mọ jésù nítorí pé àwa tí a jẹ òbí wọn a ò fi jésù kọ wọn a ò sì jẹ kí wọn kí ó mọ wípé jésù ni àpẹẹrẹ wa òní kí a máa wò òní kí a máa tẹlé àti sọ nípa ti ọmọdé àwa tí a jẹ àgbàlagbà ńkọ awa ti an wa sinu ile sin ko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa won iwa won olowo be iwa won ni elomiran tele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe e ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa ni hin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbese ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati maje mo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re e ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran o ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irubo abi jesu lo peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun a peran bi imale ba n sodun a peran iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba n sodun a tele asa awon keferi o na ma peran o ye ki a sora o ye ki a mo ki la n se o ye ki a mo irin ti a rin o so wipe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi lehin o ye ki igbesi aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi lehin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun eje ki a wo Matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati Jesu Kristi so we pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro we pe igbati Jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o nso we pe mo nlo si Jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si Capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o we pe e ma to mi lehin kini itumo yi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu Johanu ori kejo Johanu ori kejo ese ikejila Jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wi pe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wi pe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wi pe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko aserege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wi pe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa Jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wi pe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi lehin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo Jesu wa so we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wi pe ki o ma to mi lehin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun ye ki a tun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele lehin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele lehin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to Jesu Kristi lehin wo Thessalonica kini ori karun ese ikedogun Thessalonica kini ori karun ese ikedogun ekiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wi pe ati ronupo ada bi a ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti ko ruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin Kristi ni toto o ni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwo tutu ohun ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidijagan iwa eni iwa tutu sugbon o so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronupo ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti ba so wi pe an tele Jesu ke ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ke ani igbagbo ninu olorun se mo wi pe ke to ba Jesu pade a ni igbagbo ninu olorun a ni igbagbo ninu Jesu bi atile ka bibeli a ni igbagbo ninu ti anka ki se be nikan a ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Christ oluwa wa gbo ke asin ni ifokantan ki a fokantan ara wa oni ke a ma rin ninu ife ke ani suru ke asin ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere won yi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo Jesu Christi ijani lojojumo bi elese bojila aro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wi pe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi abati ba omo alade alaafia pade bi abati ba Jesu Christi pade o so fun wa wi pe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wi pe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya on taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohun kohun ti o nta ki o so oro si o ti o ro we pe ko ye ki o so tabi ki o ma duna dura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki a ranti we pe awa ti an tele Jesu an tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya on gbe ninu ile o si n dana ni bi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wi pe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to Jesu Christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe ohun kon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si on ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o we pe a je eni tin tele Jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wepe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ati bi to fi ra tohun to si mo wepe ki se be wepe iwo paapa ti le n gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti a n tele Jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba miran ma n ri wepe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sihin asun won tun ni ka sun bi a ba je eni ti o tele Jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki iwo na wa joko sibi ko wa sun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo n gba owo moto lo so pe e sanwo iwo si ti sanwo leekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo o ni ki lo n je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti Jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni ti n ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibikibi ti a ba wa ninu ile ni ni bi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia.